0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Kabibes!
1: Ang lupet!
3: DJ Kaloy sa Sunday Classics.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet! Ang oras sa FM Radio 8.26 Ang Lupet!

0: yun ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits tuwing Sabado, alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: Good mood siya. Ang lupet!

0: ang lupet!
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes!
0: Ang lupet!

Magandang umaga mga ka-vice. Nagbabalik po ang inyong kuya, ang kuya na bayan, si Kuya Totoy para sa programang siyempre Jukebox Hit and Queen. Aras natin, 10:19 na po ng umaga at kaisarap talagang pakinggan yung mga awitin na puno ng pagmamahal, sakripisyo at tunay na kaligayahan. Di ba, mga ka-jukebox? Ka-jukebox talaga, no? Napakinggan ninyo kanina yung awiting kaligayahan mo, kaligayahan ko. Ayan, Imelda Papin. Alam nyo, ang awiting yan nagpapaalala sa atin na may isang tunay na pagmamahal na pwedeng i-share ng bawat nagmamahalan. Hindi lamang sariling kaligayahan ang mahalaga. Minsan ang pinakamasayang bahagi ng pag-ibig, mga ka-vibes, ay yung makita mong masaya yung taong minamahal mo. Handa kang magsakripisyo, umunawa at magbigay, lalong-lalo na yung pagmamahal. Dahil ang syempre, ngiti ng bawat isa ay magiging dahilan ng ligaya din ng bawat isa. Di ba? Kaya nga mga ka-vibes, ang tunay na pag-ibig hindi lamang nasusukat sa salitang mahal kita o kaya I love you, kundi sa kakayahang sabihin natin na kung saan ka masaya, doon din ako sasaya. Wow, ang ganda, di ba? Kaya sa lahat ng mga nagmamahal, sa mga handang magsakripisyo para sa kanilang mga pamilya, at syempre sa mga tao, ang kaligayahan ng kanilang minamahal lang siyang pinakamahalagang regalo nila sa buhay, ang awiting yan ay para po sa inyo. At syempre mga ka-vibes, nandito na naman po ang iyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang Jukebox King and Queen. Magkakasama tayo all the way till 12 noon. Kaya mga ka-vibes natin dyan, ipadala niyo mga pagbate o din naman kayo mga komento o mga pwede rin mga requested songs sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. At babasahin natin lahat yan mamaya. Okay, enjoy natin ang inyong Sunday morning dito lamang sa inyong 92.3 FMR. Ang ka-vice mo sa soundtrip, ang lupit. Oras natin, 10:21.

0: the bag.
1: The vibes.
2: FMR Manila. Ang kavice mo sa soundtrip, ang lupit. Oras po natin, 10:39 na po ng umaga. Nagbabalik ulit ang iyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang Jukebox King and Queen. And syempre mga ka-vibes, kaya sarap naman pakinggan yung awiting Kabilugan ng Buwan mula sa walang kupas na grupong Apo Hiking Society. Alam nyo, yung awitin talagang may halong kilig, may halong romansa. Napaka-importante nung tawag dito, yung salitang romansa. Ayan. Importante yan sa isang relationship. Dahil pag wala yan, nako, walang excitement, di ba? And napaka-importante talaga din ang saya. Yung mga nagpapaalala sa atin ng mga matatamis na sandali sa ilalim ng liwanag ng buwan. Dahil minsan mga ka-vibes, sapat na yung isang magandang gabi at ang presensya ng isang napaka-special na tao para maging makulay ang ating mundo, di ba? Ang saya lang. Sarap magmahal, di ba? At syempre, like I've said, kasama pa rin po ang iyong kuya, ang kuya na bayan, si Kuya Totoy. Handang maghatid ng mga awiting puno ng alaala, pag-ibig at syempre, damdamin. Alright mga ka-vibes, yung mga nakikinig sa atin, pwedeng-pwedeng magpadala ng mga pagbati ulit sa ating 92.3 FMR Manila, yung ating official Facebook page. There we go, basahin na natin. Ako, maraming mga nagpadala ng mga pagbati dito. And syempre, batin muna natin si William Mortel. Good morning, DJ Kuya Totoy at sa buong FMR squad. Good AM sa kanila lahat ng malupit. Maraming salamat sa iyo, William Mortel. Syempre, binabati rin natin si Star Racer. Good morning po, DJ Kuya Totoy. Happy Sunday. Happy Sunday rin po. Always listening dito sa my friend sa Lian, Batangas. Pa-shoutout po si Kia B. Name. Mm-hmm. And of course, maraming salamat kay Star Racer for tuning in and also for messaging in. Okay, si Coach Everyday. Good morning, DJ Kuya Totoy. Blessed Sunday. And to all FMR DJs and FMR squad family. More power down sa 92.3 FMR Manila. There you go. Thank you si Amy Hernandez. Good morning po, DJ Kuya Totoy. Happy Sunday. Happy Sunday din sa'yo kay Amy Hernandez. Siyempre, ay Nelson Malinaw. Have a joyful and blessed Sunday, Kuya Totoy. God bless you. Nakikinig daw siya all the way from Bacoor, Cavite. And si Lerma Shari, good morning, DJ Kuya Totoy. Shout out sa mga FMR squad, FMR staff at FMR DJs, lalo na kay DJ Sigel. Thank you so much, Lerma Shari. And pinabati rin natin si Altesa Herrera-Sino Cruz. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig. Siyempre, kay Jessamy Akitanya din. Good morning to you, DJ Kuya Totoy. Happy Sunday, sabi niya. Maraming salamat. And si Giovanni Ardales. Good morning po, DJ Kuya Totoy. Pabati po ang lahat ng mga solid Kuya Totoy family at sa FMR Squad family. From Giovanni Ardales, nakikinig sa atin all the way dyan sa may Batangas City. Alright. Ang dami nila dito ah. Si Gerard Misiano, good afternoon. Sabi niya, naku, ang advance mo ah. Umaga pa lang. O baka naman naka-template kasi to. Anyways, good morning Kuya Totoy. Happy and blessed Sunday. Pabati po sa lahat ng solid Kuya Totoy family mula sa Barangay Santa Lucia, Pasig City. Nakikinig sila Gerard Michiano. Si Emma Carlito Catudio, good morning. Happy and blessed Sunday po DJ Kuya Totoy. At sa lahat ng mga ka-vibes sa soundtrip, mga solid Kuya Totoy. From Emma ng Imus, Cavite. Thank you so much. Siyempre, hindi rin nawawala sa mga pagbati si Ate Nelda Ventinilla. Good morning Kuya Totoy. Pabati mo na lang kami dito sa may Babasit, Manawag, Pangasinan. Maraming salamat, sabi niya. Thank you so much din sa pakikinig sa atin. Siyempre, binabati rin natin si Andrew John Habagat na nakikinig sa atin land down under dyan sa may Brisbane, Australia. Good afternoon, DJ Kuya Totoy, sabi niya. Thank you so much. And si Lerma Shari, nabasa na pala natin to kanina. Si Mary Dulay, good morning Kuya Totoy. Have a happy and blessed Sunday. Take care always and have a good health. God bless. Maraming salamat. And si Teresa Manly D, good morning Kuya Totoy. I wish you a peaceful and productive Sunday. Likewise po, may you continue to inspire all your listeners. God bless you and take care. Yeah, you guys inspire me so much. And binabati rin natin si O lahat daw, pinababati ni Altesa Herrera Sino Cruz ang Sino Cruz and Herrera family dyan sa may Bautista, Pangasinan. Always daw sila nakikinig sa atin and nakikinig katabi niya sila Alta, Jandrix, Sam, Kayan, Margo, Chelsea, Zach, Sheldon, Jamil, Matthew, Jan, Marlin, Algin at sa mga anak niya at manugang si Nick Pogi. O Nick Poging, okay. O baka naman Poging Nick. Si Annie, Joanne, thank you. Kuya Totoy, maraming salamat. And sino pa ba? Na-request daw ng Naalala Ka by Ray Valera from Andrew John Habagat. Sige, mamaya, babasahin natin to. Or ipa-play natin to, rather babasahin. And binabati rin natin si Edel Nami. Mapagpalang araw sa DJ Kuya Totoy. Lagi naka-tune in sa 92.3 FM Radio Manila. Pa-shoutout kay Felipe Martinez, Jukebox King ng Humayingan, Lian Batangas. Okay. Naku, ang daming nagre-request ng Ray Valera, ha. Ito naman kahit maputi na ang buhok ko. Sige, mamaya, play din natin to, ha. Si Josh Kyle Edip, good morning DJ Kuya Totoy. Sabi niya, good morning din sa'yo, Josh. Is it Josh or Joshie? Kyle Edip, alright. Maraming salamat. Sino ba yung mga hindi natin nabasa? Nabasa na natin lahat. Happy 6 months, Ray Solid Kuya Totoy family. God bless you all. From Altesa Herrera Sino Cruz. Sige, mamaya, magbabalik tayo. Kaya tutog lang dito mo sa inyong 92.3 FMR Manila. Ang kabais mo sa soundtrip, ang lupit. Oras natin, 10:45.
0: Sunday Vibe Check. Oras na.

0: Music Radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang Lupet.
3: 92.3 FMR.
2: 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet.
4: Sunday Vibe. Check. Oras na.

0: Juan López.
1: Good vibes.
2: Dani 2.3 FMR, ang device mo sa Soundtrip, ang lupit! Siyempre, magandang umaga po sa inyong lahat. Nagbabalik ulit ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang Jukebox King and Queen. Nako, talagang nakaka-indak yung awitin ani Batumbakal ng Hotdog. Mga vibes, alam nyo ba yung kantang yan? Ito yung tungkol sa isang babaeng mahilig mag-enjoy sa disco at sumayaw. And pansamantalang nakakalimot sa mga pagod, problema, syempre sa pamamagitan ng musika. And of course, pinapakita nito ang saya at kulay ng nightlife noong dekada 70 kung saan ang disco ay naging bahagi na ng buhay at kultura ng mga kabataan. Pero ngayon, ang kasiyahan ng mga kabataan, mga gadgets, di ba? Mga, alam yan, mga social media. Grabe, no? Talagang ibang-iba yung kapanahunan natin noon. Ayan. Although hindi ako dekada 70, ha? Talaga lang, ha? Anyways, aminin natin mga kabais, minsan, kailangan din talaga nating mag-relax or most of the time, di ba? Huwag nating hayaang, alam niyo yun, yung maging alipin tayo ng kung ano-ano. Kasi mag-enjoy tayo. Importante yung kaligayahan mo. Napaka-importante na alam mo yung balance lahat. Ha. Kung gusto mo magtrabaho, magtrabaho ka, pero wag puro trabaho. Di ba? Meron din dapat pamilya, meron din dapat para sa sarili mo, meron din dapat para sa health mo, di ba? O kaya, pag-relax mo, kaya mag-enjoy ka. Ayun, balance lahat. At syempre, yung mga kabais natin dyan, kailangan talaga natin sumabay, lalong-lalo na sa ritmo ng music o kaya musika, para maibsan yung stress natin sa araw-araw. Di ba? Sa dami na nga ng mga problema natin, ang daming struggle sa buhay, ang daming trial sa buhay, tapos ikaw pa yung sobrang seryoso, mag-relax ka muna. Diba? Anyways, saan man kayo naroroon, lakasan ninyo ang inyong mga radyo at damhin natin yung saya ng mga awiting Pinoy na hindi kumukupas, mga jukebox hits. Anyways, mga ka-vibes, kasama pa rin po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Kasama ninyo nagbabalik tanaw sa mga kantang may kwento, may alaala at walang katapusang saya. Kaya nga, ang saya-saya kapag ganitong oras. Anyways, mga pagbati muna tayo, binabati natin si Sir Eduardo Maliares. Maraming salamat po sa pakikinig sa atin and pinapabati niya si Joe Suarez. Alright, maraming salamat. And binabati rin natin lahat ng mga kabais nating mga drivers on the road, mga taxi drivers, mga jeepney drivers, mga bus drivers, lahat po naman nakatutok sa atin, maraming salamat. At sabi nga nila, mag-ingat sa pagmamaneho, enjoy natin, kailangan maging defensive driver kayo. Kasi kahit pa paano, no? Kapag alam mong ikaw yung defensive driver, very much aware ka sa iyong kapaligiran, talagang okay na okay yan. Kasi nga may mga, kahit gaano ka kasi ka-safe ko minsan, pero may mga, alam mo yun, ibang tao hindi safe kasi ko minsan eh. So as much as possible, ikaw na lang yung mag-adjust, sabi nga nila. Anyways, let's check it out. Baka may mga pagbati pa tayo dito na hindi nababasa. I'm going to check it lang ng con. Ayun, si Jeremy Pocong. Good morning, Kuya Totoy, sabi niya. Ganun ang pangalan mo, Jerry Pocong. Alright, si Jeb. Jebby pala to, Jebby Chong de la Cruz. Ang dami niya mga requested songs, Basta't Mahal Kita ni Pilita Coranis. Antayin mo lang mamaya pag mahanap natin, replay natin to, ha? And of course, marami pa siya mga pagbati dito. Sino pa ba yung mga hindi natin nabati? Tingnan natin. Si Ning, ganda ng pangalan niya, Ning Ocampo. Tatlo ba talaga to o kaya Ning lang? Baka ning-ning lang to. Hindi naman siguro ning-ning-ning. Ocampo. Good morning, everyone. Happy Sunday listening here at Montalban, Rizal. Maraming salamat sa'yo, ning-ning. Ayan. And si Eleanor Handog. Sabi niya, good morning, DJ Kuya Totoy. Blessed Sunday and lahat daw sa lahat ng mga, lahat daw ng FMR DJs and FMR Squad. Actually, binabasa ko lang talaga per se. More power, 92.3 FMR Manila. Pa-shoutout daw sa mga empleyado ng Right Wash Laundry, Parian Brush. Parian Brush? Ulitin natin, ha. Right Wash Laundry, Parian Branch. Ayan. Nadulingan mo yun, ha. Anyways, maraming salamat, Eleanor. I do appreciate you for tuning in. And syempre, binabati rin natin si Candy Bukasas. Good morning, Kuya Totoy. Lagi po kami nakatutok, nakikinig dito sa Luna La Union. Hello sa mga anak ko, si Jerome, Timothy, and Joser. Happy Sunday to all, sabi niya. Grabe, no? Ang layo. La Union. And syempre, binabati rin natin si Lerma Shari, si Jessamay Akitanya, si Mary Dulay, Nelson Malinaw, si Theresa Manlidi, si Jessamay, na inulit pala natin. And of course, kay Altesare Resino Cruz. Sino ba ba? Alright, si Emmy Hernandez. I think so. Hindi pa natin nabasa to. Good morning, Kuya Totoy. Happy Sunday po, sabi ni Emmy Hernandez. Thank you so, so much. I do appreciate you guys. And yeah, nakadami na tayo dito. Mamaya magbabalik pa tayo with more of your favorite jukebox hits. Kasama pa rin po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, dito lang sa programang Jukebox. King and Queen sa 92.3 FMR, ang inyong ka-vibe sa Soundtrip, ang lupet. Oras natin, 11:23.

0: Juan López.
1: Good vibes.
2: RR92.3 FMR, Kabais mo sa Soundtrip Bang Lupet. Siyempre mga kajugbox, kajugbox talaga, no. Alam niyo yung kanta kanina, pinapaalala sa atin yung pag-ibig ko minsan. Talagang, alam niyo yun, hindi siya nasasayang. Ayan. Hindi nasasayang yung mga pag-ibig na inilalaan ninyo sa isang tao, lalong-lalo na kapag alam ninyong very much deserving naman yung tao. Diba?
3: Objection, Your Honor.
2: Diba? Anyways, nandun yung ano, nandun yung yung kahalagahan at yung magandang kahulugan. Ayun. Nung pag-ibig, diba?
3: Kasi nga...
2: kasawa na natin si DJ Pogi.
0: Sorry ah, parang this past few weeks kasi parang nakababad ako sa Senado. Okay. Sa impeachment. Grabe, no?
2: Oh, pero honestly, no, parang with all the things na nangyayari sa kapaligiran natin, sa politika, sa kung saan-saan,
0: ekonomiya,
2: weather and kanina pinag-usapan natin El Nino. And yung gasolina, di ba? Eh talagang alam mo 'yun. Kailangan talaga natin ng break naman. Itong mga yung mga music na napapakinggan natin, napaka-therapeutic talaga, DJ Pogi.
0: Totoo. Tsaka kapag nag-unwind ka or relax ka, pinaka-mainam. Hindi lang tulog. Hindi lang yung self-care.
2: Correct,
0: dapat pati yung tenga mo na alagaan din. Gaya ng mga musika pinapatugtog natin.
2: Ikaw ba nagmahal ka na ng tunay?
3: Speculative, Your Honor.
0: Motion of rude. Parang syempre oo.
2: Parang ano, no? Parang sa impeachment.
0: Oo, no? Naman for the entirety of my life as of now. Oo naman, nakapagbigay na tayo ng talagang solid, 'di ba?
2: Which is karamihan sa mga tao, no? Akala nila ang pagmamahal kasi intended lang sa romantic relationship. Pero hindi, pwedeng family mo 'yan, pwedeng mga katrabaho.
0: Wow. Minsan,
2: diyan naman ako ano,
0: minsan hindi nga katrabaho eh.
2: Ano?
0: Yung trinatrabaho mismo.
2: Oh, pwede.
0: Diba?
2: Oh. And pwede rin yung mga boss, di ba?
0: Yeah,
2: mga
0: pwede.
2: Boss. Mahal natin mga boss natin.
0: Pero since yung mga ka-vibes natin ay talagang more into relationships, kapag nabigay ka ng tunay na pagmamahal, ito, mas masagot na kita, Your Honor.
2: Sige nga.
0: Yeah, Mr. Witness. Para sa akin kasi, kapag nagmahal ka, hindi lang yan yung good times. Dapat pati dun sa mga challenges and sa time na hindi kayo nagkakaintindihan,
2: correct,
0: dapat minamahal mo din.
2: Lahat, diba? Pati mga flaws.
0: Yan, diba? Totoo.
2: So, buong kabuuan.
0: Totoo yan.
2: Matawag din eh, buong katauhan.
0: Buong katauhan. Kasi mga ka-vibes, ikaw, ay ikaw nakikinig ngayon, meron ka ring saltik. Tama? Meron ka ring ugali. Huwag tayo perfect. So, alam mo, ibig sabihin, parang mahal ka ng iba, ibang tao ulit yun, may saltik din yun.
2: Alam mo, lahat tayo, meron talaga tayong mga kalokohan, di ba? Hindi mo pwede sabihin, kasi nobody's perfect eh.
0: Totoo
2: diba?
0: Yan.
2: So, pero ito nga, ang maganda dyan, kung nasasakyan mo yung saltik ng isang tao, okay yan.
0: Totoo. Kaya nga nauso yung word na compromise. Diba?
2: So, marunong ka mag-compromise?
0: Depende. Kapag wala ako saltik, kaya-kaya yan. Pag meron ako, medyo, teka lang.
2: Kasi most of the time, no, kasi marami tayo, magkakaiba tayo ng, marami tayong differences. Magkakaiba tayo ng paniniwala, ideologies, paniniwala, and of course, magko-compromise ka pag gusto mong ano eh, gusto mong
0: maayos,
2: di ba? Or gusto mong smooth flow lang. Totoo. Yung relasyon.
0: Kaya may nagsasabi, oh, baba mo yan. Taas mo pride eh. Diba? Oh. Pag nag-aaway, nagtataasan eh. Baba mo yan.
2: Kaya hindi talaga nasusunod yung sinasabi nila na pagpapakumbamba sa isang relasyon.
0: Totoo. Pero dapat maging norm yan. Okay. Kasi kapag nagmahal ka mga ka-vibes, hindi lang dahil sa okay kayo. Dapat kahit na hindi kayo magkaintindihan inside of the storm, okay?
2: Correct.
0: Dapat dun kayo mas tumatatag.
2: Sabi nga pag sa isang pag-aasawa o sa
0: relasyon,
2: sa context lamang ng pag-aasawa, in sickness and in health.
0: Yan!
2: Diba? Ibig sabihin, kahit na okay kayo, kahit na hindi, magmahalan tayo.
0: Nasa flows yan eh, diba? Nandun yung may simbahan.
2: Correct.
0: Hindi yan parang kanin na maiyak na kapag sinubo mo.
2: Talaga na.
0: Gabi conception.
2: May mga mapabati muna tayo dito. Baka mamaya makalimutan natin. Ayoko. Okay. Binabati muna natin si Kenneth Morado. Happy Sunday, Kuya Totoy. Sabi niya, maraming salamat sa'yo, Kenneth Morado. And eto pa, meron pang nagpadala dito ng pagbate si, I don't know kung tama to, Dog Dog.
0: Si Dog Dog.
2: Kilala mo to?
0: Hindi, kasi may ming-ming eh. May ming-ming.
2: Ah, may ming-ming-ming
0: eh. Oo, may ming-ming-ming.
2: Si Dog Dog siya si girl. Sabi niya, pinapa-shoutout na niya. Ano to? At tongue twister talaga to, no? Pinapabati niya ang Tala Starlight Artist Academy.
0: Tala. Sige, okay na yan. Basta yung Tala, okay na tayo doon. Hello po sa inyo. Magandang gandang umaga. Happy Sunday.
2: Pero sabi nga nila, importante talaga na magkaroon ka ng break time sa lahat ng mga ginagawa. Para mawala naman yung monotony.
0: Totoo naman yan. Kaya pa nag-away kayo, break na kayo.
2: Huwag naman. Hindi, paglaban. Ipaglaban naman.
0: Sorry.
2: Lalo na pag worth it, naglalaban talaga.
0: Totoo yan. Kapag worth it, squeeze it.
2: Correct. Oh, ikaw nga, di ba? Sabi nila, kapag ikaw ay nasa isang relationship tapos pinaglalaban ka ng isang tao, ang sarap sa feeling.
0: Totoo yan.
2: Di ba?
0: Pinaglalaban ka na, nilalaban ka pa. Nakikipaglaban pa sa'yo.
2: Grabe talaga ang buhay nyo. Napaka-komplikado. Pero sabi nga nila, ganyan talaga ang buhay. Kapag may ups and downs, yan maganda.
0: Di nga lang ups and downs, pre.
2: Ano yan? Peak?
0: Random eh.
2: Low?
0: Umiikot
2: yung
0: nga
2: mga extreme talaga and umiikot pa. Naku, talagang
0: ibang klase yun. Ano, ikaw lang, sabi nga ng iba, nakakaloka.
2: Ah, okay. Nakakaloka. Kasi syempre, pag ikaw nahilo, naku, nakakaloka
0: maloko talaga.
2: Anyways, naku, medyo nakahabaan na natin yung ating kwentuhan. Pero let's say goodbye muna sa ating programang Jukebox King and Queen to make way for...
0: Of course, mga kabibes, ang ating SNDM. Soundtrack ng buhay mo, mga kabibes. Syempre, kasama niya DJ Pogi Alcacid. Alas 12 hanggang alas 5 na hapon. Sumagmula sa kayo po ay nananghalian hanggang sa magmeryandahan. Well, may siyestahan pa nga muna bagong merienda. Kasama niyo ako, mga kabibes, sa inyo mga malupitan na sound tripan. At syempre, nasa inyo ang remote. Kayo ang boss ko.
2: Ayun, gusto ko yan.
0: Totoo yan. So mga ka-vibes, anong mga numero na kailangan tandaan? Syempre 0954-406-1967. Mananalo ka ng instant request at pabate hanggang sa kayo po ay magsawa.
2: Gusto ko yan. Kaya mga ka-vibes, tutok lamang dito lang sa inyong 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, ka-vibes mo sa sound trip.
2: Ang lupit.
0: Achie.
2: Oras natin, 11:52.
4: Sunday vibe check. Or

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong ka-vibes sa sound trip
3: 92.3
4: 92.3 FMR
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR
1: Favorite Music Radio
0: Ka-Vibes
2: Ang lupet!
0: Bawat kanta ay may kwento at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo tuwing Linggo alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR The Vibe sa Sound Trip.
2: Ang lupet! Ang lupet!
1: The Vibe.
3: Hoy mga ka-vibes! Gandang hapon, gandang tanghalian, medyo makalimlim sa labas. Sana mga ka-vibes na kayo po ay nage-enjoy na inyong mga pananghalian. Sinabawan yan for sure, o kaya kung medyo sawa na sa tinola at saka sinigang, medyo may sarasa ang inyong mga ulam. Pero kahit ano man yan, prito, karinderya, tinamad magluto si mama, walang pambili na punta ng delata. Kahit nag-hotdog na lang si Kuya, aba, i-enjoy nyo yan dahil syempre, now it's your time para sa ating programa, ang
0: Soundtrack ng Buhay Mo!
3: Kung saan ikaw ang bida, mga ka-vibes. Syempre, tawag na kayo 0954-406-1967. Ano ba yung mangyayari? Kapag basta napatawag ka, pwede ka nang manalo ng iyong instant request at syempre, sabayan mo na ng mga pabate sa iyong mga minamahal sa buhay. Kahit yung di mo mahal! Misa nga, kahit di mo talaga mahal, binabati mo pa, di ba? Ganyan ka eh. Anyway, mga ka-vibes, syempre kasama niya DJ Pogi Alcacid. Hanggang alas 5 tayo ng hapon. Syempre, sasamahan ko kayo sa inyong mga pananghalian ngayong Linggo. At syempre, sa inyong siestahan, papunta rin yan syempre sa inyong meriendahan hanggang 5 p.m. So marami tayong oras ngayon. At abangan nyo rin po ang ating TikTok live. Medyo may kanin-kanin pa ako sa bibig. Sorry. Tabi po. Abana ang TikTok live sa akin at DJ Pogi Alcacid 923 sa TikTok. Alauna po ng hapon hanggang alas 3 yan ha. So may 2 hours time gabar the gulans online para kita nyo rin ako kahit papaano. So mga naka-online dyan at mahilig mag-swipe-swipe sa TikTok, dumudum-scroll, talagang inaabot ng oras kakatipa sa cellphone. Aba, samahan nyo na ako mga ka-vibes. Pero maya-maya na konti yan ha. Huwag kayo ma-excite. Anyway mga ka-vibes, sa inyong mga request, aba, push na kayo. Kung wala pang tawag, ayaw tumawag, nahihiya, aba, pwede ka mag-comment sa ating Facebook fanpage. 92.3 FMR Manila. I-add nyo na rin ha, lahat ng ating Sockbed platforms sa Facebook, YouTube, IG, X, sa TikTok, pati Spotify, sama mo na. Huwag ka na mahiya para updated ka mga ka-vibes sa ating mga ganap all year round. Uy! Nga pala, patapos na. Patapos na agad yung year 2026. Ikaw ba may naabot ka na? Meron ka ba bang gustong ihabol bago matapos ang taon na ito? Well, kung ano man yan, sana mapagtagumpayan mo yan, ha? Ano ba nangyayari? Bakit nauutal-utal ako? Meron. Ayoko makain bago mapagrama eh. Inaantok eh. Anyway, o sige, ito, tugtugan muna tayo mga ka-vibes, syempre. Namaya, babasahin natin yung mga request at abangan natin kung sino ba ang ating first caller of the week. Samahan natin Robbie Williams, kanyang awiting She's the One. Sure ka siya na? Syempre, ka-vibes, ito lamang yan sa 92.3 FMR. Ka-vibes mo sa Soundtrip, ang lupit!

0: ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti soundtrip.
1: Ang lupet!
2: Pabili po!
3: Nako, wala!
4: Ate, di ko pa nga nasasabi yung bibiling ko eh.
3: Hindi, nawawala ang radyo ko.
4: Di na ako yan, ate ha. Pero kung gusto mong makinig sa pangmalakas ang tugtugan, makinig ka na sa 92.3 FM Radio Manila.
3: Ang kulit mong bata ka eh. Nawawala nga radyo ko eh.
4: Okay lang yan, te. Pwede yan sa cellphone. Search lang sa Google Play Store ang app na FM Radio Philippines. Tapos download.
3: Ayun! Pwede naman palang makinig sa radyo kahit walang radyo eh.
4: Pwedeng pwede, te. Sige, te. Isang candy. Tapos...

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa Soundtrip. Ang lupit! Napakalupit ng kanta na yung mga ka-vibes from Casey Tandingan, Till My Heart Aches And. Mga ka-vibes, oy, kung hindi ka pa nananghalian, aba, baka magkasikaso ka na, kumain ka na, huwag ka magpapagutom. Alam mo, mahirap magkasakit ngayon at mas masarap kapag kumakain ka, eh, may magandang background music ka sa iyong hapagkainan. Siyempre, anyway, dahil para at least updated ka, ano bang oras na? Check ko lang. Uy, 12:49 PM na mga ka-vibes ha. Go na, push!
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
0: Ang

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka Vibes! Sa Sound Trip!
1: Ang lupet!

0: Mga ka-vibes, handa na ba kayo para sa pinakamasayang Halloween fun run ng taon? Sama na sa Mama Run 2026! Ngayong October 24 sa Central Park, Philinvest City, magsuot ng pinaka-astig, pinaka-nakakatakot, o pinaka-nakakatawang costume at makiisa sa isang gabing puno ng takbuhan at kasiyahan. Bisitahin ang Pinoy Fitness social media para sa registration details. Takbo na, mga mamaw!
1: Ang lupet! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alauna impunto. Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.

0: favorite music radio.
1: Ang Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
5: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
6: AC

0: FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo 92.3 FMR Ang iyong ka-vibes sa soundtrip
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Vibes.
1: Ang lupet!
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
5: Vibes.
1: Ang lupet!
6: Bawat kanta ay may kwento. At bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. The vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
4: The vibe!

0: 92.3 FMR, favorite music radio. Kabibes mo sa sound trip ang lupet, mga vibes. Syempre kasama yung DJ Pogi Alcacid. Ngayong araw po ng Sunday, October 11. Uy, magandang hapon sa inyo lahat. Kamusta naman po kayo? Kung nasan man po kayo sa Pilipinas? Aba, kung nasan man po kayo, aba, sana naman no, nakapaghugas na ng mga plato, no? Nakapaghugas na ba? Pero kung hindi pa, aba, baka magalit si mama. Anyway, mga ka-vibes, ay pwede na kayo tumawag 0954-406-1967 para sa mga gustong mag-on-air na kailang mga pabate at syempre mga instant request. Impunto, i-play ko para sa inyo at batidin natin syempre ang ating mga ka-vibes na nandito po sa ating live stream sa TikTok. Magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you so much sa pagtambay. Mga walang ginagawa tuwing sa Sunday ah. Eh, ganun naman talaga dapat kapag Sunday, no? Ay, nga pala. Pa-send naman ako ng mga, ano, ng mga rose. Saka mga fingers. Saka fingertips. Kung ano man yan, ha? Suportahan nyo na. Kailangan daw. Charot. Anyway, uy, batingin pala natin na sila, ano, sila Jessa, nakikinig ngayon, nag-request ng kantang Buko. Baya... Ano to, te? Shake ba to, te? O juice lang na gusto mo? Uy, ano? Elaine, thank you sa paros. Maraming salamat. Nakalain mo yon. Sa kuripot mo yung nagbibigay ko. Charot lang. Finger hearts. Apat. Ayan, kailangan ko. Oo nga, seryoso. Sige na, konti lang. Baka meron ka pang bariya dyan. Sige na, bigay mo na sa akin. Ay nga pala, batiin din natin pala ang ating mga ka-vibes na nag-celebrate ng mga birthdays today.
1: Happy birthday,
0: syempre. October 11, Sunday. Sino yung mga celebrants natin ngayon? Batiin na natin itong mga to. Kung kayo ba, nag-celebrate na yung mga birthdays today. Aba, kayo na ang nagpa-birthday. Sana madalas ang ligo kaysa sa birthday, ha? Iba kasi... Kapag ganyan nangyayari, mas madalas pa yung birthday kaysa sa ligo. Ayusin nyo. Uy, Yuyo, thank you sa pag-follow. Finger heart. Paulit-ulit ako. Sige na, i-push nyo na yan. Ay, hindi nga birthday mo nga, Sir Zach. Weh, seryoso to? Uy, happy birthday, sir. Happy birthday, ano? Kailan ka magpapaano? Papa, alam mo na. Kayo nang bahala, ha? I-message mo na ako, Sir Zach. Kamusta naman ang iyong ano, dental clinic na nandyan ngayon sa Alabang? Ay, sa mga gusto nga palang magpaano, magpa-check na kailang mga ngipin. Yung mga ano, twice a month lang nag-toothbrush. Uy, charot lang. Kasi dami sa ako kumakain. Hi, Sir Nino. Hello po. Asan na yung ano, si ate? Hindi mo dinala si ate. Tulog! Ah, may lagnat! Yun lang, no? Ba't dinala mo pa rin? Charot lang. Uy, Sir Nino Abelgas, ha? Hindi si Gas. Ba yun? Ay, si Babes25, watching live sa Prenzalian, Batangas. Ayun, no? Uy, lumalove you so much, Ate Bis. Maraming salamat, eh, ha? Try mo yun. Uy, nag-paper crane! Thank you! Yoko nga, kulang pa yan. Anyway, mga ka-vibes, finger hearts ang kailangan, ha? Ay nga pala, dahil may mga birthday celebrants tayo ngayong araw na to, aba, syempre, kung kayo man po nag-birthday today, aba, happy birthday sa'yo at syempre, mas maganda mga ka-vibes. Kung kayo man po, syempre, may birthday, maganda kung pupunta sa simbahan, magpasalamat. Tsaka syempre, nagiging matatag pa rin kayo kahit sabihin natin, what do you call that, kabayong bundats? Nag-aano rin kayo, nag-thank you pa rin kayo kasi lahat ng mga pagsubok sa buhay nyo, nakakapag-push through pa din, di ba? Tsaka isipin nyo mga ka-vibes, the way that you are living right now, sobrang hirap ng life ngayon. Umamin kayo, sobrang, ako nahihirapan nga ako eh. Kayo pa kaya ng mga mayayaman, charot! Diba? Maganda dyan, magpasalamat ka. And make sure na mag-ask pa rin ng guidance para sa lahat ng mga pagsubok na dadaanan at dadaanan pa rin natin para tayo maging better person. Diba? Ganda yun. Di lang puro, ay, thank you po kasi binigyan niyo ako ng ganito. Pinapanalangin ko po sana manalo po ako, ganito. Huwag ganon, huwag parating hingi ng hingi. Always show gratitude, mga ka-vibes. Gratitude, ano ba yun? Magpapasalamat, na-appreciate mo na despite of it all, di ba? Eh, ikaw ay lumalaban pa din. Kaya sa lahat po, kumano ka birthday today, October 11, 10-11, 2026, happy, happy birthday sa'yo.
1: Happy birthday!
0: Watching from Disneyland! Pakamusta mo na kay, kay Minnie Mouse siya kay Mickey Mouse. Tsaka si Goofy. Yan na nga mga ka-vibes. Sige, oras natin 1:24 PM na. Siyempre kasama niyo po ako, DJ Poggy Alcacid. Ay, tawag kayo 0954-406-1967. Sa mga TikTok live audience natin, ang number is nasa taas. Tawagan niyo lang yan. Hanapin niyo si ano. Tapos hanapin niyo yung HR. Karot lang. Natawag kayo. Tapos i-drop natin ang inyong mga requested songs at mga pabate din pagbalik natin, ha? Alright, in the meantime, let's move on to more ng ating mga kantahan dito sa ating programa, mga ka-vibes. Okay, kasama niyo DJ Poggy Alcacid para sa soundtrack ng buhay mo as we play this song from Alamid with Your Love. Your Love lang? Ayaw mo ng Our Love? Hindi ba naman yan? Mga ka-vibes, ito lang sa 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes mo sa soundtrip. Ang lupit! Hey, finger hearts, thank you.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Soundtrip!

0: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. The vibe sa sound trip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: The vibes.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa sound trip. Ang lupet mga ka-vibes, oras natin yun 1:51 PM na at syempre ito ang ating programang soundtrack ng buhay mo.
0: Soundtrack ng buhay mo.
1: Saan kayo po ang bida para sa inyong mga requests and songs at mga pabate, kaya you can call now 0954-406-0196-7. Tawag na kayo mga ka-vibes. At syempre sa ating mga ka-vibes ngayon na nakikinig sa ating FMR Philippines app. Oy, hello, thank you! Maraming salamat sa pag-download ng ating official app. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, kung wala kang radyo sa bahay, kung yung cellphone mo hindi na rin ganun ka-outdated. Kasi di ba nawala na yung mga radyo sa cellphone. Pero meron tayong app mga ka-vibes na para sa inyo, para sa mga Android users. Aba, punta na sa inyong mga Google Play Store. I-type lang FMR Philippines at i-download so you can listen to us anytime, anywhere. Bahala kayo. Mag-push lang. Ayan. Uy, nga pala si Juna. Maurago na. Guwapuhon pa. Dayman. Dayman na lansite. Sakto lang. Ay, belated na pala. Happy 6 months sa ating mga FMR squad. Meron tayong caller on the air. First on the line. Hello. Hello po.
3: Yes, Josmar Hain. Yes, Josmar Hain po labi. Amaloy, Pogi.
1: Ay!
3: Ay, naguran kaya. Baga kaya. Baga.
1: Ano na tabi, Job?
3: Ayan
1: na tabi, Job. Anong problema sa tabi sa to? Anong problema? Ano maray?
3: So, linya ko. Ayun, pero okay na plan.
1: Ay, nagkakan ka na.
3: Ay, iyo. Tapos na.
1: Anong panira ta? Anong panira?
3: Ay, nasira ma, pinangat, ha, bali yan, nagbakalsan akong pinangat.
1: Sira mo na pinangat man. Sala ka, hindi ka nag-share. Ay, alam mo, Joff, igwa ko sa imong ano, ha, meron ako sa iyong ikukwento.
3: Ano yan?
1: Day, wala ka sa ano mi, wala ka sa buko mi, sinyog mi sa ano, sa harong, sa balay. Ano tanata?
3: Nasaro ako ngunyan.
1: Alam mo, tanata, wara ka sa harong mi. Tsaka duman sa ano mi, sa nyug mi. Ta sunyug mi. Alam mo, subunga kang nyug mi, alam mo.
3: Iyo.
1: Shake! Shake ang ano, ang bunga ng nyug mi.
3: Asik ba?
1: Shake na diretso. Di ka na makakudkod, di ka na maano. Rekta na.
3: Ay, oh. Ay, kurtikan.
1: Tsaka pwede ka ba makapili, Jop? Pwede ka magpili. Small?
3: Anong pili yun?
1: Large? Medium large?
3: Pag na ako, igwa ka pang pili iyan. Sa Mariking, igwa ka pang pili iyan.
1: So, pwede man.
3: Muna sana.
1: Okay, pwede man. Pero anyway, Job, igwa kang batiyon mo niya na pagkahapon, tabi, igwa na bati na tabi.
3: Ay, siyempre, unang-una, maganda-maganda-maganda naghahapon. Kaya ba't siyempre ako yung sangat, siyempre, sa natang FMR Squad na happy 6th anniversary sa FMR Squad. Dahil rin siyempre, lahat ng mga members, ito, si Sari Lerma, si Welya, si Lawrence Maripor, at JB Sabi Sagrado, at saka Adrian Sabroso, William Mortel, Ryan Escoral, Tita Lea, Cole Sabrintea, Melik Matnel, kay Lola Pelig, Lola, at si Sino Cruz, kay Ars Espina, at saka rin siyempre kay Paolo Bordado, at Angela, at saka belated happy birthday kay AJ Ocampo, at saka yun lang. Yun lang.
1: Kala ko meron pa eh. Ay, Joff, dahil napatawag ka ikaw first caller natin ngayong araw na ito, ano ba ang soundtrack ng buhay mo?
0: Soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
3: Pwede ba yung You? By the Carpenters.
1: You never ask me why. Yung ba yun?
3: Ay, hindi yun.
1: Ay, iba, mali. Sino kumanta? The Carpenters ba?
3: Oo, The Carpenters.
1: Ah, akala ko yung yun na ano. You.
3: Ah, iba yun.
1: You light up my life.
3: Iba naman yun.
1: Sige, sige, i-play natin para sa'yo, ha?
3: Uy, thank you, thank you.
1: Ay nga pala, dahil ngayon Sunday, ano ba yung ano mo? Oh. May gusto ka bang matapos? Or gusto lang ba mag-relax ngayong araw na to?
3: Gusto ko lang sana matapos na makapaglaba. Eh, pero naguran ngon yan, tayo na ako makalaba.
1: Day, ang pertikan, day ka na maglaba.
3: Ay, tayo na yan. Tara, maudakmat kitang mabaruan ni kanagma.
1: Si Ramsa na magturog-turog-turog ganyan tanaling ano, na Domingo, no?
3: Pwede sana. Pwede man na, mag-turog-turog o kaya mag-inumbaga na yung dawa kape na gibo sa bigas na tinutong ba?
1: Ay, siramon! Siramon! Anyway, maraming salamat, Jeff, sa pag-apod.
3: Oy, okay, Maria Puntabi, Diyos mabalos.
1: Mabalos Puntabi sa imo ang sa tuyang Bicolano friend na si Joff Oxales nag-upload sa tuyang linya 0954-406-1967. Thank you so much! Maraming salamat po. Ay, kaya pwede pa kayong tumawag mga kabayb 0954-406-1967. Meron pa tayong isa na nasa line. Line? Oo, line. Oh, hello? Hello po?
4: Hello.
1: Hi, Felix. Magandang hapon sa'yo.
4: Ang hapon ka.
1: Oh, kamusta ka naman? How are you? I'm fine.
4: Medyo mainit.
1: Medyo mainit ba? Nasa ka ngayon?
4: La Union ka.
1: Ah, nasa La Union ka. Dito sa Maynila, halos... Hindi ko lang kung uulan ba siya o init. Pero anyway, din nasa La Union ka ngayon. Saka sa La Union, ano, Felix?
4: Rosario
1: La Union. Malapit ba yun sa ano, Bacnotan o sa San Juan?
4: Malayo.
1: Ah, malayo. Malapit na ba kayo sa Ilocos, ganun?
4: Malayo lang.
1: Ah, okay. Konti na lang. Okay, anyway, wala. Chinek ko lang kung nasan ka. Okay, Felix, go na para sa iyo mga greetings.
4: Milabak yung mga members na sila Sammy Lerma, ay Miss Mela, ay Miss Ink Lovings, ay Hyang Bingseng, ay Ancient Amte, ay Rachel Totales, ay Sir William Morton na binabaing nga si Ancient Imperva, si Sir Win Ilaang, si Sammy Lerma ay binabaing nga si Baby Lops niyang Ancient Sanction, at isa yung Ancient Ui, at binabain ang mga crush ng reporter ng na sila Alisa Cornantes, Daryl Semienta, ay Aquina Domingo, at binabain ang aking crush na si Imaring Ampil.
1: Yan! At dahil dyan, Felix, sa iyong mga pabati, meron ka bang soundtrack ng buhay mo for today?
0: Soundtrack ng buhay mo!
4: Minahal kita.
1: Minahal kita, bay?
4: May Eli Lael.
1: Minahal. Michael Ligo. Uy, mga soundtrippan mo, iba,
4: ha? Okay.
1: Iba naman talaga. Ah, dedicate mo yan para sa kanya. Okay, sige, wala problema.
4: Yung network niya, Abi.
1: Wow naman talaga. Kahit ako eh, napanood ako sa Facebook eh. Pero anyway, maraming salamat sa pagtawag, Felix. Thank you.
4: Maraming salamat.
1: Ayan, thank you so much. Ayan mga ka-vibes, si Felix Valdez sa ating linya from La Union, Rosario La Union. Nag-request ng kantang Minahal Kita by Michael Ligo. Ito ba yung Minahal Kita Kundi Rin yung ba yun? Ewan ko kung tama yung title. Pero hello, meron pa tayong caller on the line? Ayan. Oye mga kababes, tawag kayo. 0954-406-1967 para sa inyong mga instant pabate at mga requested songs. Aba, push na yan. Aba, nakakadalawa na tayo dito. Actually, ang dami na kanina pa. Seryoso to? Push natin. Hello?
5: Hello po. Hello.
1: Uy! Uy! Triple team! Iba yung masasabi ko? Baka wala na akong trabaho. Hello! Sino to baka nasa linya? Sino to?
5: Ezekiel Sarmiento.
1: Sino po?
5: Ezekiel Sarmiento po.
1: Ezekiel Sarmiento, taga saan ka?
5: Nova Leaches, Quezon City po.
1: Nova? Kala ko, no, kala ko noon, Novatas. Sa kapila lang yun. Saan ka sa Nova Leaches, kuya?
5: Barangay na Quezon 9 po.
1: Ah, okay. Diyan lang sa may gila. Traffic! Ewan ko bakit kanya sa inyo sa Nova Leaches, no? Parang wala yatang araw na may walang traffic.
5: Yung ayos po kasi yun yung sinisira eh.
1: Ay, ganun ba yun?
6: Oh, maganda sa Nova Leaches.
1: Uy, sino naman tong inaanas sa kabilang linya?
6: Si Jojo po sa LA.
1: Jojo from?
6: LA.
1: LA...
6: Legazpi Albay.
1: Legazpi Albay! Sabi na eh. So, isang taga Nova Leaches, tsaka taga isang LA. Kalo, California. Oh, dahil dapat tawag tayo ngayong, ano, uy, Bicolano ka pala na, no? Susaro.
6: Oo.
1: Etong taga Nova Leaches, taga, ano, hindi naman Bicolano to. Ah, hindi, okay. So, bahala ka, bahala ka, intindihin kami ang dalawa, ha?
5: No problem,
1: please. Joke lang. Pero anyway, since una ko nakausap si Ezekiel, Ezekiel, meron ka bang gustong batian? I-push mo na yarn.
5: Mabibati ko po, syempre, yung number one. Sa trabaho ko, lagi po kami nakikinig yan. 92.3. Yeah.
1: Yun, maraming salamat. Sino ba siya? Ano pangalan?
5: Si MA po, si MA Corporation.
1: Ah, okay. Hello sa inyo, ma-shoutout sa inyo lahat na dyan, ha?
5: Yes po. And yun, shoutout na lang dito sa family ko, Sarmiento family.
1: Yan, Sarmiento family, andyan pala sila. Hello po sa mommy, daddy ka, mga kapatid. Mga kapatid ka ba?
5: Dalawa lang po kami.
1: Dalawa lang kayo? Bakit dalawa lang? Question yung magulang. Ay ma, bakit dalawa lang to? Pero alam mo, totoo yan, sa sobrang hirap ng buhay ngayon, dapat nga isa lang eh, no?
5: Yes po.
1: Mahal ng gas eh.
5: Sobra.
1: Minsan inahalo ko sa bigas.
5: Anyway, ito, nakikinig po ako sa inyo ngayon sa TikTok.
1: Uy, maraming right, salamat! Ikaw ba yung ano dito?
5: Ako si Snappy.
1: Ay, ikaw si Snappy. Uy, thank you Snappy yeah. For calling, ha? Maraming maraming salamat. Uy, ikaw ano pala? Ano ba request sa bago makalimutan, Snappy?
5: Wala naman po. Request ko lang sana makapagpa-feature kay DJ Main.
1: Ah! Uy, punta ka dito! Mondays till Fridays, 8 a.m. to 12 noon. Pwedeng-pwede ka mag-visit. Tapos picture ka, walang problema yun.
5: Yes po.
1: Para sa favorite vibe. Tsaka parating ka makinig sa mga programa namin, ha?
5: Yes po, always.
1: Oh, very good ka dyan. Kapag nalaman kong nakinig ka sa iba.
5: Ah, hindi.
1: Di na ako, tinadyo ko lang. Pero maraming salamat sa suporta mo, Ezekiel, ha?
5: Yes po. Thank you po.
1: Okay, maraming salamat. O, punta naman tayo sa Legazpi Albay. Hello? Yawon ka pa?
6: Hello po.
1: Yawon ka pa dyan?
6: Uya Patabi.
1: Uya Patabi. Say ka sa Legazpi, Tabi.
6: Pwede po magana mag-greet.
1: Iya, Tabi. Go ahead, Tabi.
6: Binabati ko yung kapatid ko, si, ano, si, Pogi Alcacid. Hi, Pogi.
1: Hello. Hello, Uya. Buhay ka pa pala. Oy, kapatid. Kapatid ko to kay Kuya. Mais ka sa mga sabi mo, naka-on air tayo.
6: Oh, alam ko. Well, yeah, actually, yung mga guys, ano, sasabi nga daw talaga, magka-boses daw talaga kami pag nasa radyo. Pero ang totoo talaga yan, mas malayo yung boses ko sa kanya.
1: Oo naman, pang ilan ka? Pang 7 ka, di ba?
6: Ano?
1: Tama, pang 7 ka. Oy. Sorry.
6: 13 tayo magkakapatid, di mo alam kung pang ilan ako?
1: Pang 8, tama ba?
6: Grabe ka.
1: Ang dami kasi natin.
6: Umakis ka, pang-anim ako, hanis.
1: Ay, pang-six. Tama ba? Sige, mamaya ako naaralin ulit yung chronological order natin. Pero kuya, dahil napatawag ka, may gusto ka bang i-greet ulit?
6: Yeah. Sige. Binabati ko nga po pala yung mga friends po natin dyan sa Metro Manila and also dyan din po sa dyan din po sa San Andres sa Bukid. Batiin din po natin yung mga Romano family, Narco family din po dyan.
1: Sabi ko, di ko mag-incorporate ng pamilya dito sa trabaho ko.
6: Pwede na ako, pwede na ako, Jen.
1: Hindi, pwede naman, walang problema. Pero anyway, kuya, meron ka bang soundtrack ng buhay mo? At ayusin mo, request mo, ha?
6: Kilala mo ako pagdating sa soundtrack ng buhay ko.
1: Nako, kinakabahan ako. Pwede mo i-offer na lang natin yan.
6: Hindi, sa totoo lang talaga, kung sa mga nakikinig po, sa totoo lang po talaga, ako po yung walking music library ng ng family namin.
1: That's true! Kay kuya ako natuto ng lahat, mga ka-vibes. Isa yan sa mga mentor ko. Kung wala si kuya, wala si DJ Poggy. Yan.
6: Wow!
1: Oh, totoo yan. Ay, mga ka-vibes, i-follow nyo pala to si kuya. Soulja Boy Gio sa 94.7 Spirit FM Legazpi yan.
6: Talaga, pinilumot mo talaga ako.
1: Oo naman, kuya kita eh. Nakakahiya naman kung hindi, di ba? DJ din yan, mga ka-vibes. DJ din
6: pinopromote ko din tong kapatid ko kasi I am very proud of him kasi at least nandiyan siya sa Metro Manila radio station and at least he's living the dream once again.
1: Oh naman, tagal ko inintay ito eh. Ay kuya, ano na request mo? Dali.
6: Okay, pa-request ako ng isang song from True Fate.
1: Yun, ano yan?
6: Okay na ba sa'yo?
1: Ano ba yan?
6: Kung okay lang sa'yo.
1: Kung okay lang sa'yo. Kung okay lang.
6: Kasi para sa tayo dating okay FM eh.
1: Sa bagay. Wait lang. Kung walang okay lang sa'yo, pwede bang ano na lang? Dahil ikaw or alaala?
6: My favorite song. Alaala. Yan.
1: Alaala na lang, no? Mas maganda.
6: Yeah.
1: Sige, i-play ko to.
6: Yeah. I'm gonna visit you soon. Nagbunga ko sa'yo.
1: Sige, maraming salamat kuya sa pag-call. Maraming salamat. Thank you.
6: DJ.
1: Ayun, wala na si kuya. Nawala na si kuya, naputol siya. But anyway, mga ka-vibes, meron pa isa? Hello? Hello? Hello?
6: Mga ka-vibes.
1: Hello?
6: Vibes.
7: Hello, hello.
1: Say Tabi ini. Sino to?
7: FMR Squad Coordinate.
1: Hello po. Ay, napuputol po kayo. Tawag po kayo ulit, mga ka-vibes. Make sure lang na nasa tamang ano kayo. Nasa tamang lugar kayo sa bahay or kung nasa kuweba man kayo. Labas-labas ng konti. Medyo hindi maganda yung mga ano natin, yung mga reception area natin. Reception area? Oo nga. Tawag kayo ulit, mga ka-vibes. 0954-406-01967 para makapag-request at syempre para kayo din po, mga ka-vibes, makapag-bati din para sa inyong mga minamahal ngayong araw ng linggo na ito. Of course, October 11, Sunday. Meron pa isa. Sige, go na tayo. Hello?
8: Hello po sa lahat ng ating mga ka-vibes.
1: Lawrence Manipur, magandang hapon sa'yo.
8: Ay, magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-vibes.
1: Yun. Lawrence, baka may gusto kong batiin. I-push mo na yun.
8: So, binabati ko po lahat ng mga officers ng FMR Squad, lalo na kay new president Sara Lerma, tapos ang ating vice president na si Wela, tapos siya po pala, yung birthday po pala, ang birthday for today is kay Angel John Ocampo, happy birthday po sa'yo, tapos lahat ng officers ng FMR Squad. Tapos yung mga members ng FMR Squad na si William Mortel, si Job, tapos si Ate Lay, at lahat ng buong members ng FMR Squad. Ang ating population po natin ng FMR Squad is 106 members na po. Pero kung ikukumpara po natin na 200 members, malaking tulong po yun para sa lahat ng ating mga ka-vibes listeners.
1: Totoo naman yan. Uy, lumalaki na. It's getting bigger and better and bolder.
8: Yes naman po, DJ Pogi. Kaya ginagawa po namin to lahat para sa lahat ng mga ka-vibes DJs at lahat ng mga FMR programs. Siyempre, naman yun second anniversary na kasi ng FMR.
1: Ay, oo
8: nga pala. This coming November.
1: Oo nga. Uy, magdadalawang taon na kami sa ere, mga ka-vibes, ha?
8: Yes naman, DJ Pogi.
1: Ay nga pala, dahil ikaw ay napatawag, Lawrence, ngayon, ano naman ang soundtrack ng buhay mo?
0: Soundtrack ng buhay mo. Buhay mo!
8: So, ang pinaka-soundtrack ng buhay ko ngayon for today is i-dedicate ko po ito para kay DJ Jaja na aking baby loves natin. Baby loves ko. Yung ako'y nalilito by JR.
1: JR?
7: Yes.
1: Bakit ito? Ano meron?
7: Wala lang. Namimiss ko kayong lahat. Tapos, for DJ Jaja din.
1: Sige, ako'y naririto by JR. Sige, i-play ko na para sa'yo ha. Dari kita na para kay Ate Jaja mo.
7: Yes naman. Kung naikinig ka man lang, sana mapakinggan mo yung ano, yung soundtrack ng buhay ko rin ngayon.
1: Yun.
7: Saka ano sa tsaka season po pala sa next ano, sa next event ng Alibibe Saya.
1: Oo naman, wala problema. I'll see you guys soon there. Tama ba English ko to? See you soon
7: yes,
1: there.
7: Naman, basta naman. Pogi.
1: Okay, maraming salamat Lawrence sa pagtawag. Thank you.
7: We love you all mga ka-vibes and see you soon.
1: Love you Lawrence mga ka-vibes. Yan ang ating isa sa mga members ng FMR Squad. Ay mga ka-vibes, pwede kayo tumawag 0954-406-1967. Sulitin nyo na ako. Babalik ako alas 4 na. Ang dami yung request. Ay sir, magandang hapon po kay Sir Billy Duarte. The Billy. Yan. Ang hirap mag-English. Tsaka sa mga taga ano pala, no? Kuliyat, sa mga taga Shell, ayun no. Sensya ka nakahapon kuya, na ano ko eh. Pag bugbukas ko nung ano ko. May message pala si sir. Sorry na. Wala na? Naubos na ba natin yung colors natin? Okay na tayo? Pwede na mag-break? Wala na? Okay! Break na muna ako mga kabayos. Ay mamaya balik tayo ha, para sa inyong mga requests and songs at mga pabate. Siyempre kulitan tayo for this Sunday afternoon as we push para sa ating mga songs right now. Ito na, play na natin tong isang kanta magmula sa Carpenters With You. Dito lamang yan sa 92.3 FMR, favorite of music radio. Kabayos mo sa Soundtrip. Ang lupet. Oras natin 2:12 p.m.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
5: Bawat kanta ay may kwento. At bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka Vibes Sa Sound Trip
1: Ang lupet!

0: Bongo 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo, ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
3: Ka-vibes!
4: Hoy! Mga ka-vibes, oras natin ngayon, 2:40 PM na. At syempre, we are now verging sa ating pangatlong oras ng ating programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo!
4: Soundtrack ng Buhay Mo, kung saan kayo ang bida, mga ka-vibes. Syempre, parang ito mamag 0954-406-1967 para manalo ng instant pabate. At syempre, request din ng inyong mga favorite songs. Magmula po yan alas 12 kanina hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw po ng October 11, Sunday. Grabe no, ang bilis ng araw. Di nyo alam, mamayan nag-ano na kayo, naghahati na kayo ng hamon. Yung iba nga lechon eh, no? Sana ako, yung dami pera, no? Paldo yarn! Ay nga pala, sa mga mag-ano ha, sa mga magbo-bonus dyan, mga magkakaroon ng 13th month, excited na ba ang lahat para gumasto o ba? Make sure no na maging wise po tayo pagdating sa paggasto. Huwag naggasto ng gasto. Ha? Make sure lang na dapat yung mga priorities natin eh yun ang nauuna. Ano ba yung mga nauuna na yun? Pagkain, syempre, yung upa sa bahay, yung mga bills sa kuryente, tubig, wifi, ayan, ano pa ba? Yung hulugan mo dun sa co-op, ganon. At kung ano pa man, pag may natirang 20 pesos yan, ha? Okay pa yan, basta may natira. Hati tayo sa 10 pisong mani dyan sa kanto. Ayan o, pa-request daw Louie. Ano tabi? I-request tayo mo tabi at aning, ayan, magbayad na aning loan. Ayun, totoo yan. Give me a loan, pero leave me alone mga ka-vibes. Ayaw na, awat na muna tayo dyan sa mga bayarin na yan. Please lang. Uy nga pala, batiin lang din natin ang ating mga ka-vibes na nandito ngayon sa ating Facebook fanpage. Si Juan Miguel Gamocha, si Ate Altez Herrera, si Cruz, magandang hapon po. Tsaka syempre sila William Martel na request ng kantang Can't Fight This Feeling daw para kay DJ Kim. Yan, ng Rio Speedwagon. Sige, dedicate natin yan para sa kanya later on. At si Michael Rule Fan, Lion Eyes by Eagles. Uyo, umi-FRC yun. Lakas! Yan, tsaka si Ate Coats Everyday Destiny by Jim Brickman. Ano pa na-play ko na kanina, no? Tsaka yung In Your Eyes by George Benson. Ayan, marami-marami salamat. Si Jebby, nakikinig din. And si Ryan Escorial, hello po, magandang hapon. Si Claudio Gascon, Gerard Michano, Ate Star Racer, ayan, pabati daw sa mga taga Prenzalian, Batangas. Pa-shoutout po kay Kian B. Name, ayan, magandang hapon po, thank you. At saka si Andrew John Habagat, dyan naman po sa may Brisbane, Australia. Aba, umaabot tayo hanggang dyan, marami salamat po. He is actually working, tapos nakikinig. Oy, thank you ha, di ba parang nasa Pilipinas ka lang? Hindi kita i-English niya. Alam ko, purga ka na dyan. Tsaka si Sarin Lerma, ayan, hello po. Ay, na-play ko na to ate, ha? Yung I Want to Know What Love Is by The Foreigner. Kanina play natin yan. At saka kay Nelson Malinaw, kay John Joshua Vesperas, kay Regina Suanco na nag-request ng kantang I Wanna Take Forever Tonight by Peter Cetera. Ayan, na-play natin din niya kanina. Ate Mary Dulay, sino pa ba? Si Edel Nami, ayan, hello po, magandang hapon. Requesting daw ng Walang Iba by Ezra Band from Andrew John Habagat. Uy, nga pala, follow nyo na kami sa lahat ng mga social media platforms nyo. Siyempre, at 923 FMR Manila. Maraming salamat. O, sige na, 2:43 PM, request pa kayo. Mamaya, mag-entertain tayo ng mga callers natin on the air as we play this requested song magmula sa ating Facebook na kay ano to, si Gina. Here's a song from Sunkiss Lola. Pakisabi. Ano siya sabihin, te? Mahal mo siya? Ay! Siyempre dito naman sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip 92.3.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lopez!
0: Soundtrack ng buhay mo!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Kayo ay nakikinig sa 92.3 FMR
3: Ka Vibes sa Sound Trip
1: Ang Lupet!
4: Sa soundtrack ng buhay mo!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ini ang 92.3 FMR ang sa imong ka vibes sa cell trip.
1: Ang lupet!
3: Thanks.
1: Ang oras sa FM Radio, alas 3 in punto. Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: iniwan ng mood mo. 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang Lopez
0: sa soundtrack ng buhay mo.

0: vibes, that's right. 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
1: Ang lupet!
0: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo, ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Soundtrip 92.3
3: 92.3 FMR

0: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alkasi para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: Ka-vibes!
3: Hoy mga kabayo, sa oras natin ngayon, 3:54 PM na, make that 3:55! Kakasabi ko lang 54, biglang nagbago yung oras. Ganun talaga siguro kahit ang love nagbabago. And that's also because of time mga kabayos. Alam nyo ba yun? Ano ba kayo sa point na as time goes by, nagsimula kayo doon sa point na sweet, di ba? Sabi nga nila, sa una lang masarap magmahal. Ha? Sabi ni sabi ni Bamboo yan, 'di ba? Masaya. Syempre pag dumadaan na 'yung oras, nagbabago na. Diyan na nakikilala 'yung mga indifferences, 'yung mga ugali, 'yung mga saltek, 'di ba? 'Yung mga tipong hindi 'yung pagkakaiba n'yong dalawa. Syempre hindi lahat ng pagkakataon magja-jive kayo. Kahit sabihin natin, noong una inalaman mo na, uy, click kami dito, uy, okay kami dito. Pero dumarating sa punto na parang wait lang, parang hindi kami compatible. Di ba? Medyo iba yung trip niya, iba rin yung trip ko. So ano nga ba dapat yung mga gawin sa ganyang klaseng bagay mga ka-vibes? Gaya na sabi namin ni Kuya Totoy kanina, no, bago ka magsimula ng aking programa sa soundtrack ng buhay mo, eh napag-usapan namin na dapat minamahal mo din ang isang tao. Especially sabihin natin nasa relasyon tayo, okay? Boy, girl. Yung mga pagkakataon na to, dapat mga ka-vibes, hindi nyo lang minamahal yung isa't isa kasi okay kayo. Okay? Siyempre, good times na yan eh. Kumbaga, parang bare minimum na nakapag okay kayo, eh talagang goods kayo siyempre, diba? Eh, paano naman, mamahalin mo pa rin ba yung tao? Kung kayo po ay nag-i-start ng hindi magkaintindihan, kayo ay talaga nagkakaroon ng struggle doon sa point na, wait lang, ito yung gusto ko, ito yung gusto niya, parang di ko trip to. Yun na, nagsigawan na bigla, diba? So, paano nyo ba magagawa yan? Diyan po pumapasok yung word na compromise. Oo nga, kompromiso mga ka-vibes. O kaya, meron tayong tinatawag na meet halfway, di ba? Hindi naman pwedeng yung isa tataas yung pride, tapos yung isa bubula. Di ba? Baba mo yan, di ba? Yung mga ganyan na bagay. So, ang maganda dyan mga ka-vibes is, magkasundo kayo sa mga bagay-bagay kung saan ba kayo okay, ha? Baba mo yan, kasi mahal mo yung tao eh. Kapag okay kayo, hindi mas maganda. At least, hindi kayo nagkakaroon ng tampuhan. Yan. Diyan nagsisimula yan, di ba? Kapag hindi na pagbigyan, may mga bagay na hinihingi pero hindi nabibigay, tatampo bigla. Kasi hindi nag-usap. Kasi nagkaroon ng pride. Di ba? Bumula eh, no? Ayaw mo tigilan eh. Bumula. Ayun. So, yun lang mga ka-vibes. Compromise. Mag-meet halfway kayo or sabihin mo natin kung hindi man, let's just agree to disagree. Alam nyo ba yun? Para lang matapos yung usapan, tulog ka na. Charot lang. But anyway, mga ka-vibes, sana sa mga nagmamahalan dyan, huwag kayo mapagod. Mas maganda, mas maiintindihan nyo yung isa't isa. Hindi nyo alam, tinan mo, 14 years na kayo. At di ba? Sarap kaya ng ganun. Sana all. Anyway, mga ka-vibes, oras na 3:58 PM na ito. Requested song sa ating Facebook fanpage, 923 FMR Manila. Here's a song from Aerosmith. Kanyang awitin na I Don't Want to Miss a Thing. Mga ka-vibes, ito ang soundtrack ng buhay mo. Dito lamang yan sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupit! Mga ka-vibes, DJ Pogi Alcacid, hanggang alas 5 ng hapon.

0: our favorite music radio.
1: Ang Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet!

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa Soundtrip. Ang lupet, mga ka-vibes, awitin mula sa Eagles with Lion Eyes. Requested yan ni Michael Urulfan. Yan o, maraming salamat din. Thank you ha, maraming salamat sa pag-request at syempre sa

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Sound Trip!
3: 92.3
4: 92.3 FMR
1: Ang lupet!

0: Ang oras, mga ka-vibes, sa buong Pilipinas, 4:46 PM na!
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite Music Radio.
4: Ka-vibes!
5: Ang lupet!
4: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. The vibe sa sound trip.
5: Ang lupet! Ang lupet!
3: The vibe!
0: Mga ka-vibes, oras natin ngayon, 4:47 PM na. Sana po, mga ka-vibes, ano, kayo po'y nakapag-merienda na. Sana naman nakapagtusok-tusok na kayo. Kung ano man ang mga bagay-bagay na kailangan yung sabihin natin na ma-accomplish ngayong hapon na ito, sana naman nakapaglaba kayo throughout the weekend. Sana nakasama niyo yung pamilya niyo dahil alam ko, lalaban na naman kayo tomorrow. Sa Monday na naman yan, mga ka-vibes. Naku, mahirap yan. Pero alam niyo, ito lang yung pinakamaganda. Mas maganda pa rin talaga na meron kayong pahinga, nakakapag-relax kayo. Dahil alam ko, iba ang hamon ng life. Iba? O yan, mga ka-vibes, hirap pa paglaban sa buhay. Ang dami-daming mga kailangan gawin, kailangan bayaran, kailangan puntahan, mga bagay na hindi naman kinakailangan pero gusto maging kailangan. O nga, may ganun. Kala nyo, nag-joke ako. Anyway, uy nga pala, bago tayo magpaalam, i-ano lang natin to? Batiin lang natin sila, nakikinig sila ngayon sa ating programa all throughout their shift po dyan sa, nasa na yun? Yung laundry shop, nasa yung laundry shop ko? Wait lang, buksan ko muna to ng mabilis lang. Yung laundry shop na nakikinig ngayon sa ating programa, hello sa inyong lahat dyan. Sa may Right Wash Laundry, ayan, just may Parian, Calamba City, naglalaba sila ngayon. O, diba? O, yan. O, sakto-sakto. Linggo, naglalaba. Oy, happy washing sa inyo dyan. Happy washing. Happy washing sa mga staff po ng Right Wash Laundry dyan sa may Calamba City. Happy, happy afternoon po. Ay. Anyway. O, sige na. Ako muna yung papala muna sa atin ang pansamantagal. Pero syempre, magbabalik po ang ating soundtrack ng buhay mo.
2: Soundtrack ng buhay mo.
0: Next Sunday, mga ka-vibes, 12 noon hanggang alas 5 po ng hapon. Syempre, kasama pa rin ang inyong Gua Poging DJ sa balat ng radyo, DJ Pogi Alcacid. Follow nyo na ako sa social media. Oy, pa-follow ha. And like and share and everything nice. Po, syempre, at DJ Pogi Alcacid 923 at DJ Pogi Alcacid naman sa Facebook, ha? TikTok, Instagram, pare-parehas lang yan. Follow nyo na, ha? Tapos bigyan ko kayo ng ano, ng pera pagkatapos. Oh, may biglang umano eh, no? Sumugod. Oy, DJ Pogi! Sayo mo, bibigyan mo kami ng ano, ng pera. Sana nga, no? Ganun lang kadali ang life, no? Teka, libre ko kayo. Anong, bakit ka ba yung Sabado pinapamigay nyo, ha? O, ikaw ko, ate, liga rito, te. Usap tayo. Bakit yung mga Sabado nyo gusto yung ibigay? Ayaw nyo ba ng mga Sabado nyo? Ha, para sa kanya? Ha, iba? O di, anim na araw na lang meron ka. Monday to Friday, saka Linggo. Pero sa kanya yung Sabado mo. Achi! O, so, sige na ako yung papalaw ng mga ka-vibes. DJ Pogi Alcacid ay uuwi na. Hindi na kaya. Gutom na. At syempre, huwag kalimutan mga ka-vibes na hanggang alas 5, ay magsimula naman syempre alas 5 hanggang alas 10 ng gabi ang ating Disco Linggo. Kasama natin of course DJ Kim Churva, 5 to 10 p.m. yan ngayong araw ng Linggo. So syempre, pagkatapos nating mag-relax ng malala, papasayawin naman namin kayo ng malala din. Ano, palagdali ka na? O siya, sige, ako ipapaalam na at mag-iwan ako ng isang kanta, isang awitin. 90s to, ha? From the band of Boyzone, Baby Can I Hold You? Yoko nga! Siyempre dito lamang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, kavibes mo sa Soundtrip, ang lupit. Bye!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ibalik ang Disco Fever at makisayaw sa biggest dance hits ng 80s at 90s. Oras na para sa Disco Linggo, Sunday 5 PM sa 92.3 FMR. Kavibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
4: Can't touch this.

93 FMR, ka-vibe sa Soundtrip. Oras natin mga ka-vibe sa 5:28 ng gabi. Naku, isang maulan, makulimlim na gabi sa ating lahat. O kaya naman sa lahat ng mga tsuper, sa lahat ng mga pasahero, sa lahat ng mga nagko-commute, sa lahat po ng mga nasa biyahe ngayon, ako mag-iingat kayo. Make sure na lagi talaga kayo may dalang payong. And of course, magandang gabi sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines. Grabe, ang bilis nun, no? Matakin yung Sunday na, tapos bukas Monday na naman. O diba, kamustasa naman yung mga may sipon dyan? Shower out, diba? Hindi ka nag-iisa, kasama mo ko dyan. Nako, if you're na talaga feeling under the weather, nako, make sure talaga mga ka-vibes na ipahinga nyo yan. Uminom kayo ng mga gamot. Ayan, lalo na kung kapag ka hindi na talaga kinakaya at feeling mo yung trangkaso mo talaga, ay nako, umaabot na ng ano, ng ilang araw, ay nako, magpa-check up ka na rin sa doktor, ha? Uy, hindi biro, ha? Marami ngayon ng mga nagkakasakit. Kaya alagaan po natin ang ating pangangatawan. Parang pinagsasabihan ko rin yung sarili ko. But anyways, mga ka-vibes, simula 5 p.m. up until 10 p.m. makakasama nyo ng muli ang chinitang Chicken Dora, Kim Churava. Para yan sa programang Disco Linggo. Uy, kamustasa naman yung mga ka-vibes natin on a Sunday? Eh, wala lang magawa. Sinabi ko sarili, wala lang to. Pero ang ending, ayan, kakawala lang to, mamaya puyat na yan, kaka-cellphone, kakapanood ng mga ano, yung mga short dramas. Sabi mo, ay, saglit lang ako mag-phone, pero maya-maya mo, ay, alas 9 na, ay, alas 10 na pala ng gabi. Naenganyo na. Pero hindi ko naman din masisisi yung mga ka-vibes natin na talagang sinusulit nila yung kanilang weekend, na sinusulit din ng kanilang rest day. Lalo na kung tapos ka naman na maglaba, magplancha, magtiklop ng damit, magluto. Kumbaga natapos mo na lahat ng mga household chores, diba? Lalo na sa mga independent young individuals natin. Abay, shower out sa inyo. Alam ko nga kayang-kaya nyo yan, diba? Kunting kayambot na lang, diba? Magdi-Disyembre na. Malapit na ang inyong 13 month, hey. Yun naman talaga yung nagpapaano sa inyo, nagpapagising, nagpapabuhay sa mga natutulog yung damdamin. Pero anyways, mga ka-vibes, kung ikaw, abig gusto mo talagang magising or gisingin ang mga kasamahan mo, ano na ang tagal na, anong pecha na hindi pa rin tayo nagkikita, yung mga reunion nyo, wala na, miss out nyo na. Eto na, sige na, ito na yung pagkakataon nyo para i-showerout natin yung mga pangalan na yan. Oo. Nang sa gayon eh, matalugan? Basta yung mga word na magising man lang, diba? Makaramdam man lang, galawin ng baso. I-comment nyo na po yan sa ating Facebook page na 92.3 FMR Manila. Makikita ninyo ang art card ng Disco Linggo kasama si Kim Churava. Once again, mga ka-vibes, 92.3 FMR Manila. At pwedeng-pwede nyo na rin po idamay ang aking official account, DJ Kim Churava. Ganon! And of course, sa lahat ng mga social media accounts po ng 92.3 FMR Manila, i-follow nyo na po kami sa Facebook man yan, sa YouTube man yan, sa Instagram, sa X, sa TikTok, sa Spotify. Wala ka nang kawala. At diba? Also, mga ka-vibes,

0: 102.3 FM Arc of Vibes sa Soundtrip. Ang lupit naman talaga. 5:51 na ng gabi, mga ka-vibes. O, kamusta? Nagpa-party-party ka na ngayon, no? Paano makakapag-party-party, DJ Kim? Eh, paano ba naman Sunday ngayon? O, ano naman kung Sunday? O, diba? Kasi nga sabi nila, it's my party day ngayong October 11, 2026. O! Ikaw ah, kunwari ka pang Sunday na, tapos kapag pasok ka na ng Monday, sabi mo, ay kasi ano eh, I'm not feeling under the weather kasi eh. Okay, ay traffic kasi kaya na-late ako eh. Yung pala walang tulog. Pero anyways, ayos mga ka-vibes, kanya-kanya naman tayo ng trip, diba? Pero basta make sure ha, kapag ikaw nag-party-party ngayon, at kapag ikaw ay nag-enjoy, make sure na wala kang nako-compromise na mga gagawin mo for the next day. Ganon! Kasi mo yung mga ano mo, yung mga planado yan. What if, DJ Kim, hindi ako yung tipo ng tao na gusto kasi, ano lang, spontaneous, walang ano, walang plano-plano, gusto ko mga surprise, ganon. Kung ikaw naman yung tao na mahilig sa mga surprise at yung mga biglaang lakad, basta i-make sure mo lang, ha? Oo, na kaya ng pangangatawan mo, kaya ng budget mo, at kaya mong pumasok bukas. O kaya kung di mo naman gaya, maging honest ka na. Kasi party-party kami ngayon eh. Diba? Parang wala naman yata umaamin sa mga ganun. Parang as much as possible, no? Parang tatago ko ito. Walang makakaalam. Sa akin lang to. Yung mga ganung moment, no? Pero anyways, I always mga ka-vibes. Kidding aside, no? Kung ngayon, sineselebrate yung it's my party day. Well, it's to encourage yourself na alam mo yun, kahit may mga pinagdaraanan ka, may mga pagsubok ka ngayon, kung ano man yung, ano ba yung pinapasok mo lately, na medyo parang nababagabag ka, or kung ikaw yung tipo na tao na may small achievement, may small wins, eh di celebrate mo yan, diba? Hindi man porket sinabi na it's my party day, iimbita ka, mag-aaya ka, maghanda ka ng ingrande, pupunta kayo kung saan-saan. Pwede kahit sa simpleng ano lang, sa bahay lang, luto ka, or kaya magpa-deliver ka. Sana all! O basta ha, bigyan mo rin si DJ Kim. Huwag mo kalimutan si DJ Kim ha. But anyways, always mga ka-vimes, i-shoutout natin lahat ng mga nakikinig all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines. Grabe naman sa lahat na nakikinig all over the world. I-shoutout natin, of course. Walang iba kundi si William Ortel, si na Louie Basco. Ayan, pasensya na Louie Basco, hindi kita na-mention kagabi ha. Oo, sa sessionistas. Eto na, Louie Basco, shoutout sa'yo. Good evening, ganon. O gayon din sa mga FMR squad, kina Sari Lerma, kina John Vincent Sagrado, kina Wela. Ayan yung ating mga masusugid na tagapakinig. Talaga namang number one yung mga yan. At gayon din, shout out din natin, of course. Walang iba kundi si AJ. Ayan na, nung nagpunta yan nung nakaraan dito, sabi ko na, ano daw, AJ na lang daw kasi very angelic ang kanyang pangalan. Wow! Garami naman yun. Abay, shoutout din kina Randy Santisas. Gayun din kina Gloria King Gerard Misiano. Misiano! Kina Alteza Herrera Sin Cruz. Kina Maureen Ava ng Imus Cabiri. Uy, gayun din ha, kay Giboy and kay Gilbert Makaraeg dyan sa may Etibak. Shoutout sa iyo. At shoutout din sa iyong love sa iyong hobby. Shoutout sa inyo. And of course, sa mga tagapakinig natin na gusto ring magpa-mega-mega-mega shoutout. Aba, ito na. I-comment mo na po yan sa ating Facebook page sa 92.3 FMR Manila or i-message nyo kami sa 92.3 FMR Manila. At huwag kayo mag-alala dahil magbabalik pa rin po ang programang Disco Lingua. Kasama pa rin na nag-iisang chinitang chikadora, Kim Churva. Dito lang yan sa 92.3 FMR Ka-Vibe sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
0: Oras natin, 5:55.

0: Es en Carolinka.
1: Carolinka.

92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang lupet, Ka-Vibes. Grabe naman yun. 6:25 na ng gabi. Kamusta-kamusta sa naman sa inyong mga lugar. Nawaya safe and nag-e-enjoy ang mga karamihan sa atin, lalo na sa mga napapa-induct sa mga oras na ito sa kanilang mga tahanan. Yung iba dyan ay umi-induct sa may labas ng tindahan. Abay, shower out! Deserve mong mag-share ng good vibes, of course. Walang pakialamanan, sabi nga nila, diba? Huwag mong pakialaman ang ginagawa kong. Pero for as long as ha, mga ka-vibes, make sure lang na hindi tayo nakakaabala ng ibang tao. Hindi natin natatapakan ang kanilang freedom. Yes, may freedom ka mag-enjoy to express yourself, pero dapat may mga limitations ka din. Alright, okay. Pero i-share out muna natin itong si, of course, sina Star Razor. Ayan, good evening, DJ Kim. Blessed Sunday. Always listening here in Prenzalian, Batangas. Alay, mga Batangania. Iba yan kung magmahal. Kaya sarap lomi dyan. Takeouts every day. Shower out. Good afternoon, DJ Kim. And blessed Sunday and to all FMR DJs and FMR Squad family. Gayun na kay Jebby Chong de la Cruz. Ayan, at syempre gayon din kay Mary Dulay, of course. Maganda gabi sa iyo. Happy Sunday daw and take care. God bless always. Kay Wella, kay Randy Artiaga Santisas, kay Josh Kyle Edip, kay Altez Herrera Sino Cruz. Pabati daw po sa lahat ng mga nasa bahay ng Sino Cruz family and Herrera family at Bautista, Pangasinan. Always nakikinig sa 92.3 FMR Manila. And eto pa si John Vincent Sagrado. Good evening kay Paolo Bordado. Ayan, shower out. Good evening po sa inyong lahat. Kung ikaw ka vibes, gusto mo rin magpa-shower out again, pumunta ka lamang po, i-search na lamang po kami sa inyong mga Facebook, Instagram, sa TikTok, sa YouTube, sa X, sa Spotify, 92.3 FMR Manila. At i-shower out natin lahat ng mga gusto nyong batiin sa mga oras na ito, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, sa mga nagdiriwang ng kanilang kalayaan, sa mga nagdiriwang ng kanilang monthly anniversaries, or kung may mga fiesta man sa inyong lugar, aba, share nyo naman yung blessings dito. Saan naman lang makaabot dito? Opo, malapit lang naman to eh. Sabay ganun eh, no? Intrimitida ka, DJ Kim, ha? Oy, shout out, ha? At syempre, ito na nga, itutuloy na natin ang mga malulupit na kantahan. And of course, ito perfect na perfect ito. Lalo na sa mahilig dyan, Mambola, ikaw talaga? Kunwari ka pa, yung pala, gusto mo lang marami. Uy, ha? Kaya naman mga ka-vibes, ha? Ingat-ingat tayo sa mga Mambola.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip 92.3
3: 92.3 FMR
1: Ang lupet!

92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang lupet! Oras natin mga Ka-Vibes, 6:43 ng gabi. Kaya naman isang magandang gabi pa rin sa lahat ng mga naggagandahan, nagpupugian nating mga Ka-Vibes. O, Jeva. O, ayan. Napatingin ka tuloy sa salamin. Oo, huwag kang mag-doubt. Maganda ka, pogi ka, at walang mali sa'yo. Wow, grabe naman yun. Grabe sa walang mali. Perfect yun. Hindi, what I mean is, baka mamaya nagda-doubt ka kasi sa sarili mo, hindi mo mailabas, ma-express yung totoo mong nararamdaman. Diba, lalo na ngayon. It's, we are celebrating

Yun. Siyempre, diba, sa sobrang takot natin na ilabas kung sino talaga tayo, kung ano talaga tayo because of criticisms, diba, na hindi natin kayang i-handle.

0: Kung ikaw ka vibes, yung tipo na tao na hindi ka pa talaga ready to come out, hindi ka pa talaga ready na sabihin kung ano talaga yung sinisigaw ng puso mo. Kung ano ka talaga at kung sino ka talaga. Okay lang yan. It takes time. It's just that today, sineselebrate lang itong National Coming Out Day. To celebrate, of course, yung mga individuals. Especially within LGBTQI plus community. Or, hindi kayo yung tipo na tao naman na parang, okay, handa na ako. No matter what, for as long as tanggap ako ng mga mahal ko sa buhay. Okay, eto na. It is what it is. Alam mo, may naalala ako. May isang tao na sabi sa akin. Dani tuloy. Nabanggit ang totoong pangalan. Mas DJ Kim kasi. There are times kasi na sinasabi nila sa akin na, alam mo, except for what it is, it is what it is. Diba? Ayaan mo. Ang mahalaga, you're doing good. You're doing great. Wala kang natatapak ng ibang tao. Masaya ka, nagpapasaya ka. Nakakatulong ka. At ganun din ikaw ka vibes. Ganun din yung gusto kong sabihin sa'yo. Kung ikaw man, dadalawang isip, maraming bumabagabag sa'yo. Hayaan mo. Okay lang magpahinga. Okay lang matakot. Ngamba. So, huwag mong hayaang mabuhay ka, makulong ka sa takot. Kasi ang ending, hindi mo ma-enjoy yung life. And remember, it sounds cliche. Toto eh. Life is too short. Para mag-stress ka, mag-problema ka, mabuhay ka sa, alam mo yun, mabuhay ka sa takot, yung para kang lang nasa loob ng maliit na box. Go out! Go out from your comfort zone. Let it flow. Let it run. Correct. Siya, mga ka-vibes, for sure. Sana natulungan kita kung ano man yung pinagdadaanan mo. At eto na! Dahil dyan, kailangan malulupit ang tugtugan na yan. Kaya naman, itutuloy na natin ang programang Disco Linggo. Kasama pa rin na nag-iisang chinitang chikadora, Kim Chur. Dito lang yan sa 92.3 FMR Top 5 sa Sunday. Oras natin, 6:47.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Next! Bagong riban na! Ang lupet!
0: Ibalik ang Disco Fever! At makisayaw sa biggest dance hits ng 80s at 90s! Oras na para sa Disco Linggo! Sunday, 5 p.m. sa 92.3 FM

0: the bag.
1: The vibes.
2: Ka vibes sa sound trip. Ang lupet. Oras sa atin mga ka-vibes, 7:28 ng gabi. And of course, welcome pa rin sa programang Disco Linggo. Kasama pa rin ang nag-iisang chinitang chikadora, Kim Churv. O ito na nga, grabe naman yon. On a Sunday, sino dito mga ka-vibes ang nakanang. Sino dito ang mga naka-umpisa ng bumili ng gifts sa Christmas? Sabay, naku, perfect ka talaga dyan. Alam mo, minsan yung mga ganun talaga, ba? Diba? Na talagang pagpatak pa lang ng September, October, talagang nag-iisa-isa na yan. Ay, ito kasi, dahil meron ako na itabing pera. Di ba may mga ganun? Oh, may mga senaryong ibinibigay. Kumbaga pagka nagpunta ng mall, iisa-isa nila, paborito to nung inaanak ko. Mahilig siya sa mga ganitong laruan. O kaya, uy, makakatulong to kay kay Bunso. Sige nga, ito na lang yung pakre-regalo ko sa kanya sa Christmas. Sino dito yung mga nakapagsimula na para bumili ng mga pangregalo ng kanilang mga mahal sa buhay? Aba, medyo marami-rami kayo, ha? Wow! May sabi, we. Sabi, DJ Kim. Hindi, alam mo, marami din ako nakikita online na nagsisimula na silang bumili. Yung iba naman, nag-add to cart, tapos diba talagang sinishare nila yung link. Oy, baka sa mga gustong bumili rin ng pangregalo sa kanilang mga mahal sa buhay, eto na ang tamang pagkakataon para ikaw ay bumili habang mura pa. May mga ganun eh, diba? Lalo din nung kabataan ko noon, laging sinasabi sa akin ng nanay ko, hala, kailangan na natin magpunta ng Divisoria, ng Baclaran. O, diba? Doon naman talaga yung bilihan eh. Ako, doon kami nang naghahanap talaga ng pambili ng mga pangregalo. O kaya yung iba, may mga pang-Christmas decor. Kasi syempre, malapit na eh. After ng October, November na. So, for sure, yung mga ka-vibes natin dyan. Yung iba, talagang naka-ready na para sa Pasko, diba? Anyways, to cut the story short, wow, may pagganong-ganon eh, no? Kumbaga parang talaga, pagka ganito yung kapag weekend, pag umaalis, gumagala, pagbigyan nyo na yung mga nanay ninyo, diba? Lalo na yung mga tita ninyo, ayan, lola ninyo, kung kayo ay naalis, tapos may paunti-unti yung bumibili, okay lang yan. Kasi ibig sabihin, nagpe-prepare lang sila. Kasi nga, kapag lumapit na or malapit na talaga yung araw ng Kapaskuhan, mas lalong nagmamahal talaga yung mga bagay-bagay sa mundo. Lalo na kapag syempre pagka tungkol yan sa Christmas tree, mga Christmas decors, o kaya naman, basta yun na yun, hirap naman mag-explain dito. Charity! Magka dito mag-explain. Nung kasausgado. Pero anyways, mga ka-vibes, ito mga 74 days na lang. Abay, malapit ng Kapaskuhan. Ikaw, i-share mo nga sa amin yan. Kung ikaw ay nakabili ka na ba? Naka-add to cart na ba yan? Ano bang mga preparasyon ang ginagawa mo ngayon bago magpasko? I-share mo na yan sa amin sa 92.3 FMR Manila at basahin natin yan sa ating pagbabalik. Dito yan sa programang Disco Linggo. Lupit mo talaga, ka-vibes. Kaya naman manatiling nakatutok lang sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang lupet! Oras 7:31.
0: Ang lupet!
3: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo! 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip!
0: Ang lupet!
3: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
0: Ang lupet!

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 8 impunto, ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

102.3 FM Arca Vibes sa Soundtrip. Ang lupet! Oras natin 8:26 ng gabi ngayon. Kamusta-kamusta? Sana naman nakapaghapunan na ba ang lahat? Ano ba ang inulam ninyo? Ako for sure masarap yan. Lalo na kapag Sunday. No? Yung iba dyan lumalabas pa sa ano eh. Sa para kumain. Diba? Minsan nag-order pa sila. Yung iba naman nagbubuk na. Try! Nagbubuk! Ang shala naman nakabibs natin. Abay ko nga. Para naman sa pamilya ninyo. Abay, go for the go. Congratulations. You're doing a great job, diba? Spend time with your family, your loved ones. Diba, kung malayo ka naman sa family mo, o edi, i-video call mo na sila. Kamusta-kamustahin mo din yung mga mahal mo sa buhay. Chat-chat. Paramdam-paramdam din pag may time, no? Magpaparamdam ka lang kapag ano, may kailangan, eh. Hirap tayo yan, eh, no? Lalo na kapag ka... Hi ate, hi kuya, kamusta ka na? Ganun lang eh, tapos nakasunod niyan, may babayaran po kasi ako eh. Oh, ikaw talaga, kaya naman kung hanggat may oras ka, hanggat kaya pa, abay mag-message ka na, gayon din. Eto na, speaking of message, abay nag-message itong si Renz Carrozo. Hello DJ Kim, good evening. Aba, nag-advance, ano ka agad ito? Advance Merry Christmas? Nangingin ang pamasko? Wala pa nga. Kalma lang ang sabi ko kanina. Kung anong preparasyon. Ang preparasyon ata nito, eh, paano mamasko? Uy, pero okay lang yan, ha? Kasi syempre, di ba kapag ganito talagang ano, buwan, yung iba dyan talaga, eh, nag-ano na yan, nagkukumpul-kumpul or like gumagawa na ng grupo nila. Di ba, aayusin na nila yung paano ba tayo mga ngaroling? O, di ba? May pagkaroling na nagaganap, di ba? Tapos ano kaya mga instrument? Dati, naalala ko lang dati, kahit mga lata-lata lang, di ba? Okay na yun. Tapos basta may ingay lang. Masuportahan lang yung ano, na mga maskupo, mga ganon, di ba? Thank you! Thank you! Naka-ready na rin kayo dyan, mga ka-vibes. So, eh, syempre, eto rin. I-shararoutin natin si Romnick Fernando, si Antonio Martin, si Crazy David, si Bel Basabe, si Ryan Musa, si SR Paiba, si J-Lo, J. Rolando Tolentino, gayon din si Julda Maynug po. Ayan, isa po akong listener na nagmula pa sa General Trias Cavite. Ay, shower out sa iyo, ah. Ay, ganyan din kay ano, Maureen Ava ng Imus Cavite. Magandang gabi sa inyong lahat. At ito na, sige na, hindi ko na kayo patatagalin pa dahil alam mo naman yung kantang talagang na-play natin. I will survive! Now, let's hear it naman for our next song para sa programang Disco Linggo. What a feeling!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Wepa! 1, 2, 3 Un pasito

0: 92.3 FMR, ka-vibe sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
0: Oras natin, 9:20 ng gabi. At syempre, welcome pa rin po sa programang Disco Linggo. Uy, kamusta sa naman yung mga ka-vibes natin ngayong Sunday? Yung iba dyan, ha? Hindi pa nakaka-uwi. Siya, ingat ka sa biyahe, ha? And of course, ito na nga, speaking of, sa mga nag-iingat sa biyahe or kaya mga nasa team bahay, mga hanggang ngayon nasa naglalakwartsa pa rin. Date update na lang din pag may time, okay? Huwag niyong masyadong pag-alalahanin yung mga mahal niyo sa buhay, nag-iintay sa inyong umuwi. This orsa ng gabi, tapos maulan-ulan pa. Speaking of maulan, ako po, lagi po nating dalhin yung mga payong natin. Mga payong, marami talaga. Ay, malay mo, kung may spare of payong, kaya di makaka-help ka rin sa mga sa kaibigan mo pa or kesa colleagues mo. Pero syempre, bring your own na, diba mga kabayos? Okay na yung lagi kang handa, Girl Scout ika nga nila. Para naman ang sa gayon, anuman ang panahon, handa ka talaga, diba? Mainit man yan, tag-ulan. Pero alam nyo, yung panahon nga natin, very moody. No? Bukod sa moody na nga yung jowa mo. Moody, sa totoo lang, yung akala mo mainit tapos biglang uulan. Pero anyways, highways mga kabayos, ito na nga, i-shoutout natin. Talaga namang kanina pa daw ito'y nakikinig. Si Esther Pasaporte, si Michelle Santos, and Sabel Adora of TBL Manila. Shower out sa inyong lahat. O, kamusta sa mukhang nagkakatuwaan dyan, ha? Mukhang nag-e-enjoy kayo sa ginagawa nyo. Di yung mahalaga, nag-e-enjoy ka. And of course, habang nag-e-enjoy ka, sasamahan mo pa yan ng mga malulupitang tugtugan dito, of course, sa programang Disco Linggo. Perfect na talaga yan. Anyways, highways mga ka-vibes, kung ikaw may gusto kang ipahabol shoutout pa, aba sige, ihabol shoutout natin yan para sa ating pagbabalik. Ibigay na natin itong lahat. Ayan naman sa mga ka-vibes natin, i-follow, subscribe nyo na kami muli sa aming social media accounts sa 92.3 FMR Manila. And isama nyo na rin, idami nyo na rin si DJ Kim Choraba. Siya, hindi ko na kayo pipigilan pa. Ayaw nyo magpaawat eh. It's oras na ng gabi. Siya, sige na. Ito na ang request ng lahat. The Way You Make Me Feel by the one and only Michael Jackson. Oras natin, 9:22.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka Vibes!
1: Sa sound trip! Ang lupet!

93.3 FM Arc Vibes sa Soundtrip. Ang lupet! Oras natin, 9:14 ng gabi, mga ka-vibes. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok at sumubaybay, sinamahan ang Chinitang Chikadora mula kanina pang 5 PM up until 10 PM para sa programang Disco Linggo. Yan naman, shoutout sa lahat po ng FMR squad, Kinisari Lerma, William Mortel, AJ, Coats Everyday, gayon din, of course, kina Wella, kina Gloria King Gerard Misiano. Uy, shoutout din na kina Erin Miranda, kina Alex, kina Carla, kina CJ, kina Gibo, kina Tonek, kina MC, kay Andrea. Shoutout, maganda-magandang evening po sa inyong lahat. Gayon din sa mga chuper na nakikinig ngayon, maganda-maganda gabi po, gayon din sa mga security guards natin. At syempre, sa mga call center agents, nagising na at gising pa rin sa mga oras na ito. O siya, sa lahat po ng mga nasa daan pa rin ngayon, nasa biyahe, pauwi pa lang sa kanilang mga tahanan, galing sa gala, galing sa family day, mag-iingat po kayong lahat. And of course, maraming salamat muli sa mga nag-comment sa ating art card post dyan sa 92.3 FMR Manila. Uy, shoutout pala kina Josh Kyle Edip. Ayan, maraming salamat po. Mga hindi pa po naka-follow, subscribe sa ating social media accounts, hanapin nyo lamang po ang 92.3 FMR Manila. At syempre, magkarinigan tayo muli sa susunod na linggo para sa programang Disco Linggo, 5 PM up until 10 PM, kasama ang nag-isang chinitang chikadora, Kim Churva. And of course, every Saturday, mga ka-vibes, 6 PM up until 10 PM para naman sa programang Sessionistas. Abangan ko sino kaya ang susunod nating magiging guest at ano naman kaya ang jammingan session na magaganap. At huwag kayo mag-alala dahil hindi pa natatapos dyan ang malilupitang tugtugan natin. Dahil susunod na awitin, eto gustong gusto to ng mga Gen Z ngayon. Oh, talaga ba? Ah, siya, ito na. Tamagotchi by Skeezer. Oras natin yan at 9:43.

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang Lupa.

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: nigga Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: Get your sexy on.
1: Buntis ka na naman.
2: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Ini ang 92.3 FMR. Ang sa imong ka-vibes sa sound trip.
2: Ang lupet!
3: Thanks. Ito na ang inyong ka-vibes sa sound trip. 92.3 FMR.
2: Ang lupet!

0: 咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚
1: 咚咚咚咚
0: 咚咚咚
1: 咚咚咚
2: 咚咚咚咚咚咚咚咚
3: 咚咚咚
4: 咚咚咚
5: Good morning.
0: Iba talaga si JR Lakia. We shout out ha sa lahat ng mga ka-vibes natin na maaga ang pasok ka pero walang masakyan.
5: Oh.
0: Diba? Ang sakit talaga niyan. Lalo na kapag malilate ka na, wala kang mabuk. Diba? Wala kang matsyempohan na tricycle. Wala kang matsyempohan na mga bus o kaya naman ng mga jeep. Minsan ba parang nararamdaman mo, ano ba to? Minamadas ba ako? Pinagtutulungan ba ako ng sang kalawakan at sang universe?
5: Oh.
0: Diba? Hindi mo malaman talaga, ano? Pero alam mo ka, vibes, kung late ka na, wala ka na magagawa dyan. Abay, dahan-dahanin mo na lang, baka mapano ka pa. Ang mahalaga, makakarating ka pa rin sa inyong opisina. Huwag na lang masyadong galingan, babe. Ganun din naman ang sahod sa'yo.
5: Bawa naman talaga.
0: Oo.
5: Galingan mo kasi malapit na yung ano.
0: Eh, ganun ba? Kailang galingan?
5: Oo, kailang maggalingan.
0: Ah, kasi performance-based. Oo, ganun.
5: Tapos pagkatapos yan, tamarin ka na dapat. Pag-
0: okay, manos na!
5: Okay, nakuha ko na. Okay na.
0: Uy, tama yan. Malapit na mag-abutan ng bonus.
5: Mag-abutan
0: ng bonus. Hindi naman yun.
5: Akala ko tama yun.
0: Mali yung intention, pero tamang malapit na magbigayan at mag-abutan ng bonus.
5: Oo, diba?
0: Diba? Kaya dapat sipagan mo pa ka-vibes. Mali mo naman, diba? Biglang hipuin ng mga anghel. Ang damdami ng boss ninyo. Ay, mukhang mabait ito si ano, si Jokoloko.
5: Ay, sabi niya, oo, bakit nga? Kasi hinipo niya yung puso ko.
0: Dagdagan na natin ang 5K ito si Jokoloko.
5: Ay, grabe siya. 5K.
0: 5K talaga mga ka-vibes. Ito wala man kami may papamigay na 5K sa'yo.
5: Ah, wala ba?
0: Shoutout mo muna.
5: Ay, ano ba yan?
0: Wala, wala tayong 5. Wala pa ka tayong sahod, B.
5: Kaya nga, mapapaisip ko. Paano kung mga ano, yung mga, ano, may mga ano lang, walang utang pala yung nagiging ano, malapit sa ano. Wala, layo natin kay Lord.
0: Diba? Abi, wala man kami mabibigay na 5K sa'yo. Abi, haabutan ka nalang namin ng mga 1,000 shoutout na lang talaga.
5: Okay, hindi mo, wala man kami bigay na 5K sa'yo. Sisiraan ka nalang
0: natin. Hindi,
5: wag ganun. Kala ko ganun.
0: Oo, wala lang ka tayong mabigay na ginhawa sa kanilang kaperahan, sisiraan pa na. Mahirap yan. Kaya shoutout na muna sa lahat ng mga ka-vibes natin. Lalo po dyan sa may 97.5 FMR Jensen.
5: Ay, malbuntag.
0: Oo, 102.3 FMR Bacolod. At hindi rin mawawala ang 102.3 FMR Baguio.
5: Ay, sa mga kakusbod, karumbuntag, malbuntag. Sa mga taga, ano, ayan, Bacolod.
0: Bacolod.
5: Ba diba, sabi sa iyo eh.
0: Pati sa Baguio, ha?
5: Taga Baguio din, lahat. Oh. Pati nga mga Bicolano na nagdadungog niya pagkaaga. Diyos maray na aga tabi siya yung taga Bosch.
0: Diyos maray na aga! May mga adlaw sa lahat ng mga ka-vibes natin. Nagising na sa oras na ito, 4:48 ng umaga. Kaya naman ka-vibes, kung gusto mo pang lumigaya ang iyong buhay, huwag ka nang humanap ng pangit. Dito ka na lang sa FMR. Yan naman! Hanggang alas 8 mo pa kami makakasama ang iyong favorite pambagising. Ang programa ang
2: Good morning!
0: With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mamamoko makaripas ang tawa pero ang aroma arriba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
5: Morning.
2: Like, baby!
0: Ang guya-guya talaga! Kaya naman ka, vibes! sa dito ka lang sa Bet na Bet. Kasi ang lupet, 92.3 FM on!
2: Favorite music radio,
0: Kavibes sa Soundtrip ang oras!
2: Oras at mga Kavibes, 4.49, perfect!
0: Makrope!
2: Mama! Really?
3: Good morning!
6: Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!
7: Me gusta mi reggae!

0: Gutom ka na naman? Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 4:58. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Pahilab nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
1: Tahan! ID Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang

0: like a Shirley.
1: Kasama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong, dogong, takitong, kikong,
3: kikong,
2: kikong,
1: good vibes, good morning!
0: Yeah! Ang lupet!
4: Alam mo, ang sarap talaga ng umaga at oo, ng agahan.
0: Talaga.
4: Kapag talaga nga may nanlilibre sa opisina. Ako
0: iba
4: naniniwala
0: talaga
4: ako dyan, ha. At saka malaking biyaya yan, ano? Hindi lang yung libre mismong pagkain, kundi yung opisina mo, yung ka-opisina mo na ubod ng galante.
0: Oo, diba? Kaya thank you, Mamma Mia, sa iyo ang paalmusal.
4: Bakit ako?
0: Ay, hindi ba ikaw?
4: Hindi ko rin alam kung kanino ba yung pagkain na kinakaya ko yan.
0: Grabe naman. Anyway, maganda umaga, Mamma Mia, nakita ko lang na 70 plus na lang pala na araw bago sumapit yung Pasko, no?
4: Really?
0: Oh, nakita
4: oh
0: ko lang.
4: Gosh.
0: Mabilis ah. So,
4: nalalapit na talaga. Nalalapit na ang ating paggunita ng kanyang kapanganakan, ang siyang bida sa Pasko. Wow!
0: Diba? Iba talaga.
4: Hindi nga pala
0: yun. Oh, hindi na. Iba na yun.
4: Iba na nga pala, iba na nga. Pero...
0: ano? Ano, ikaw ba yung iba kasi nakalabas na yung mga Christmas decors, diba? Nailabas na nila.
4: Mm.
0: Yung iba talaga nasa labas na talaga simula buong taon,
4: oo,
0: na doon lang.
4: Yung iba kasi ano eh, ang nailabas lang nila yung damit ng asawa nila. Ha?
0: Oh.
4: Oo.
0: Okay lang naman kung nailabas. Oh, pag ganun yung eksena, no? Parang akala ko nasa tamang babae ka. Sabi niya, ha? Ikaw, lagi kang lasing iyo. Ganun, di ba? May mga ganun din.
4: Di ba?
0: Kasi ang ano, maganda yung isipin mo na nasa tamang babae ka.
4: Oh.
0: Ay, pagkamali ka, itatama ka, di ba?
4: Oh, tara.
0: Tapos pag nagkamali siya, tama pa rin siya.
4: Oo, oh, tama.
0: Hindi nagkakamali, di ba? Perfect.
4: John, never nagkakamali ang mga asawang babae. Pero eto na nga, bago pa tayo magkamali, abay, ibibigay na natin at ihahatid ang unang kamada ng inyong mga kapalaran. Siyempre dito lang yan sa original.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Eto na ka-vibes! Iba masasabi ko, no? Ka-vibes ang... Iba masasabi ko! Hindi ka-vibes! Eto na, ngayong October 12, para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo!
4: Makinig at manginig! Halloween na talaga. Aries! Aries, hindi ka mapagbibigyan sa suportang hinihingi mo sa iyong kaibigan. Pero magugulat ka dahil malalaman mong ang ibang tao ay kanyang pinagbibigyan.
0: Ha?
4: Ay, unfriend mo na yun.
0: Grabe.
4: Eh, baka naman kasi imposible yung hinihingi mo. Diba? Alamin mo din. Baka naman
0: sabagay, yung,
4: dun sa isang mong kaibigan, hindi naman mahirap ibigay yung kanyang hinihingi. Kaya siya'y napagbigyan. Ikaw talaga. Sino ka ba?
0: Diba?
4: Oh, Taurus.
0: Kutong ni Mama
4: Mia. Oo, kutong. Asa may tubo natin? Oh, Taurus, hindi mo pwedeng itapat ngayong araw ang katamaran mo. Tama
0: na naman. Kailan ba dapat itapat
4: yun? Lunis, tsaka magsasahod na.
0: Oh,
4: diba?
0: Sabag.
4: Oh, Javon.
0: Kailan ba dapat ito pagkatapos ng sahod?
4: Ganun. Siguro Friday na lang. Oo, para sa ano, November 16 hanggang 18. Ay, no, weekend yun sa Metro Manila.
0: Oo, nga no.
4: Oo, doon mo itapat. Oh.
0: Doon mo itapat, oo. Oh. Saan mo tinatapat yung ano
4: mo? Tama. Sa saan mo tinututok yan? Hindi mo matatapos ang isang gawain dahil hindi mo trip ang material o equipment na iyong gagamitin.
0: Wow.
4: Ang arte naman ni Gemini.
0: Grabe.
4: O baka gusto niya yung mga
0: hindi mo trip yung equipment.
4: O baka kumbaga sa computer gusto niya yung ano, yung parang prutas yung brand.
0: Oh, wow. Diba? Parang prutas.
4: O diba? Cancer. Mapupuno ka na sa kapamilya mong ang lakas manghingi pero wala namang ginagawa. Aba, kapala, huwag mong pagbigyan na para mahiya. At saka baka kasi nasasanay na.
0: Oo, pag nasanay kasi yan, wala na. Ganyan na gagawin yan.
4: Isip nila, hindi, kaya naman ako saluhin ng kamag-anak kong to eh.
0: Oo, kaya huwag mo na pagbigyan.
4: Tama, diba? Oli,
0: bigyan mo na.
4: Ay, bigyan mo. Bigwasan mo na. O, Leo! Leo, huwag ka magpigil, baka ka manggigil. Nanggigigil kami.
0: Grabe yung pagpipigil, no?
4: Oo nga naman. Oo, baka sa iba.
0: Gigil.
4: O, Virgo pala. Virgo.
0: Oh, Virgo.
4: Great awakening ang naghihintay sa'yo. Wow,
0: great
4: dahil,
0: awakening.
4: Great awakening dahil bubulabugin ka ng kulit natin sa umaga nito.
0: Ay, totoo yan. Oo, diba? Great awakening.
4: Great awakening. Iba
0: ayun
4: talaga.
0: Pala yun.
4: Totoo. Kaya naman na yan ang unang kabada ng inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga bituin ay gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, nabay na basta po kami dyan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikiss mo na lang. Sama ko! Nadidighay ako?
0: Nadidighay ka? Parang yung ano, yung Bulkan Canlaon, nadidighay din,
4: ay,
0: diba?
4: Ay, oo nga. At
0: saka dalawang beses bumuga ng abo, no?
4: Ano nga yung tawag doon? Phreatic
0: explosion ba yun?
4: Na makakasama po natin sa kabilang linya si Phoebox.
0: Volcanologist.
4: Pero, totoo yun mga ka-vibes. Nagkaroon po ng activity, ano, volcanic activity sa Mount Canlaon. Tama? Oo, sa Bulkang Canlaon. Yan naman itong mga nakakaraang araw. Yan ang binabantayan ng ating DOST FIVO.
0: Anong nakaraan naman? Parang dumighay din yung Taal, no?
4: Taal din.
0: Ano ito, naingita po siya naman? Hindi, ikaw, ako naman.
4: Pero sabi ng mga eksperto, ano, sa taon na ito hanggang 2027, talagang active po talaga ang ating mga bulkan o kaya naman yung mga movement talaga sa ating kalupaan. Dahil nga po tayo ay nasa Pacific Rim of Fire. Talagang aktibo po ngayon ang area natin na yan pagdating sa mga lindol at mga pagputok ng bulkan.
0: Grabe yung amoy nung... Ay, yung amoy yung ano... Hindi, kasi ano... Hindi yung amoy nung putok ng ano... Yung putok ng ano kasi yung asupre. Diba?
4: Oo,
0: yung
4: ano,
0: sabi nga na sa 400 meter pala yung inano, yung usok na umangat.
4: At saka diba? Ano ha, mag-ingat po yung mga ka-vibes natin na sa area na iyan, ano, 'di ba? Syempre may mga alikabok na dulot din niyan ay yung mga ashfall, 'di ba? Pero wala pa namang nire-report na talagang may nagaganap na. Pero kung posible, 'di ba? At maaaring mangyari 'yan, abay syempre mag-mask po tayo para maproteksyonan din ang ating mga katawan. Ayan ha, mga ka-vibes. 5:22 na ng umaga. Ano na? Dapat may alam ka sa mga nangyayari sa paligid mo.
0: Alam na alam niya nga na meron na
4: magkabit siya. Hindi sa kapitbahay mo.
0: Ay, akala ko yun yung alam niya na kasi may chinichika na naman siya. Alam mo si Umari na, sabi ko sa iyo, wala si pare kaya. Grabe pala.
4: Iba talaga kayo. Uy, 5:23 pa lang. Asikasuhin nyo na muna yung pamilya ninyo. Asikasuhin nyo na muna yung aalmusal. At syempre, lalo na yung mga junakis na papasok na sa kanila mga eskwelahan.
0: Lunes ngayon.
4: Huwag nyong hintayin na yung mga anak nyo na ang magpangaral sa inyo na ito si nanay. Puro chismis ginagawa.
0: Diba?
4: Di ba lang ako inaasikaso?
0: Inaasikaso ko. Ay, late ka na nak. Sabihin ko na lang si teacher mo, may lagnat ka. Eto, na-message na ako sa JC. Sakit-sakitan.
4: Ang programa
0: Good morning!
4: With your one and only Kulit Adem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aroma arriba si mama
0: kasama na lang DJ na pwede mong kulitin pwede mong rutin huwag mo lang ha routine Joko Loco is my name David.
4: Dito lang yan sa Bet the Bet kasi ang Lupet 92.3 FM
0: favorite music radio
4: kabay sa soundtrip ang oras
0: 5:23 perfect
4: parang kropet
0: tama
4: really
1: Good vibes. Good morning.
3: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet.

0: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. 5:30. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti soundtrip.
0: Ang lupet!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes, sa soundtrip.
0: Ang lupet!

0: Paiyak na yung kanta na.
1: So na naman. Yun ang alaan lang ang tinatanong. Para kanino ang iyong Sabado? Yung iba naman, kunin nyo na itong Lunes ko. Sige na, papasok na ako. Diba? Total yan naman ang gusto ninyo.
0: Diba? Grabe yung sama ng loob niya.
1: Wala ka na nga mapagbigyan ng Sabado mo. Kinuha pa yung Lunes mo.
0: Oh, yun, diba? Lang.
1: Yun lang. Yun lang ang mapait na katotohanan. Pero ganun talaga ka, Vibes. Anong gusto mo? Wala kang trabaho? Tapos wala kang sahod?
0: Wala kang trabaho? Ikaw yung tinatrabaho.
1: Eto na nga, Diyos ko, trabahuin na ka natin itong ikalawang kamada ng ating kapalaran. Dahil kanina pa inaabangan niya na ni ate na nagtitinda dyan sa Maya Panaderia. Magandang umaga sa iyo. Kaya ito na nga, ano, ang huling kamada ng ating kapalaran na para sa Lala!
2: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Eto na, ka-vibes, ang kukumpleto sa inyong Hulala para sa mga nag-aabang dyan, mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, at Pisces.
1: Makinig at manginig. Libra? Uy, Libra! Sorry muna sa mga Libra. Batiin ko lang tatay ko. Happy birthday,
0: ay,
1: Papa Robert!
0: Happy birthday sa tatay mo na si Roberto.
1: Yes, si Papa Robert. Uy, happy birthday, Papa!
0: Kanina mo naman yung pangalan niya.
1: Papa Robert!
0: Papa...
1: Ayoko, hindi nalaman niya ano ang pangalan.
0: The birthday talaga yun. Ang magsipuntahan sa bahay niya. Yung tropa niya.
1: Happy birthday sa Papa ko, si Papa Robert!
0: Happy birthday sa Papa ni Mia!
1: Yeah.
0: Huwag natin apelyduan basta Robert.
1: Oo, basta siya si Robert. Yung
0: pinaka-pogi sa Muntinlupa.
1: Yeah,
0: Max naman talaga.
1: Yung pinaka-pogi nagsasalok ng bigas dyan sa may bigas sa Muntinlupa.
0: Di ba? Yung poging-pogi na talaga namang humaling
1: lima,
0: na humaling.
1: Lima pala sila, no?
0: Lahat pala Robert.
1: Oh, Scorpio! Uy, Scorpio! Kung ayaw mong masaktan na mas maigi nang wala kang alam.
0: Oh.
1: Ay, minsan totoo yan. Sabi nga nila, di ba, ignorance is bliss.
0: Diba?
1: Oo, sabi nila. Sabi nung lasing dun sa amin. Di ba, kapag wala kang alam, parang minsan mas masaya pa ang buhay. Mas tahimik pa ang iyong kalooban. O, Sagittarius. Sagittarius, hindi masyadong makikisama sa pagtatrabaho ang iyong isipan. Pero hindi nangangahulugang wala kang alam.
0: Oh.
1: Sadyang tinatamad ka lang. Abay, Sagittarius, huwag mong araw-arawin yan. Mahirap yan. O Capricorn, hindi mo lang deserve ang something better. Deserve mo rin ang the best among the rest.
0: Wow.
1: Oh, taray. Ibig sabihin, may isa pang option na pwedeng dumating sa buhay ni Capricorn na the best talaga.
0: Wow, hirap tanggapin.
1: Hindi mo na ako kailangan. Isa na ba na banag mo?
0: Kalimutan na.
1: Kalimot.
0: Hindi, kalimutan.
1: Hindi kasi di ba pag ano? Ang hirap kumpletuhin.
0: Aquarius,
1: sa taong inaasahan mo, hindi sisipot sa pagkikita ninyo. Aba, ipa-reimburse mo na lang ang pinamasahe mo.
0: Wow. Siya yung nagaya, tapos di siya sumipot.
1: Diba?
0: Ay, ganun,
1: ganun talaga, masarap tuktukan yan.
0: Tuktukan yung Adam's apple. Ay, lalaki pala.
1: Oh, Pisces. Pisces, bukas ka na naman. Kawawa ka naman. Hirap na gabi. Hindi mo na ako kailangan.
0: Ano naman?
1: Kailangan. Ay, ako talaga. At yan ang kabuuan ng inyong mga kapalaran. Tandaan, ang mga bituin ay gabay lamang. Pero kung mapapahamak ka pa rin, abay, kalimutan mo na lang.
0: Oo, kalimutan.
1: At ito kami ni DJ Joko Loco. Ang rin si DJ Mama Mia. Igis mo na lang sa bagong.
0: Kalimutan. Vibes? Sige na, huwag kalimutan mo na yun.
1: Kalimutan ka.
0: Kalimutan mo na yung mga masali umuot. Na pangyayaring idinulot niya. Naks naman
1: totoo.
0: Talaga.
1: At saka diba, parang kahit sabi mo mahirap bumangon para ipagpatuloy ang trabaho. Diba habang nagtatype ka, biglang tutuwa ang iyong loha.
0: Ay, grabe na nalulungkot ka na lang bigla. Tutuwa mo lang iyong loha.
1: Oo, diba? I hereby request.
0: Kala ko nag-render ng resignation.
1: Di ba? Normal paperwork lang.
0: Okay, normal paperwork.
1: Oh.
0: Basang-basa ng loha yung papel.
1: Good day, ma'am and sir.
0: Please excuse me
1: for being upset.
0: Oy, pero oy, alam mo may ano yun? May leave, di ba? May leave yung mga
1: Sa ibang lugar.
0: Sa ibang lugar. Katulad na?
1: Ay, hindi ko alam kung kung saan specifically, pero alam ko meron dito sa Pilipinas.
0: Alam ko meron. Hindi.
1: Parang na Quezon province nga ata eh. Pero hindi kami sure mga ka-vibes ha.
0: Tingnan natin.
1: Oo, tingnan natin ha. Pero alam namin meron talaga na isang lugar.
0: Kasi naibalita yan eh, na may
1: consideration, di ba? Heartbreak leave. Diba?
0: Heartbreak leave.
1: Uy, napakaswerte mo. Kung,
0: kasi heartbreak siya?
1: Hindi. Napakaswerte mo sa opisina o sa pinagtatrabahuhan mo kung ganyan na may konsiderasyon na sa yung mga pinagdadaanan. Diba? Diba? Hindi yung parang, ano naman ngayon kung nag-break kayo?
0: Diba? Minsan nga, baha na siya sa daan, hindi, pumasok ka pa din.
1: Diba? Titigil ba ang kika ng kumpanya kapag na nasira ang puso mo? Diba may mga ganon? Pero diba maiging, may mga taong nakakaintindi ng ating nararamdaman.
0: Oo naman.
1: Tari. Pero kami, hindi kami yun. Ha?
0: Oo, iba na lang.
1: Iba na lang. Hindi kami yun. Dahil kami, bubulabugin na namin ang umaga. At malay mo, di ba, ang ating magiging puksaan mamaya related dyan na kanyang katanungan. Pero titignan natin, di pa tayo sure dyan.
0: Yan
1: naman ka-vibes. Tuto ka lang dahil hanggang alas 8 mo pa makakasama ang iyong favorite papag-iisig ang programa ang
0: Good morning!
1: With your one and only kulitandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si
0: Kasama na lang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang ha, routine. Joke Loco is my name,
1: baby. Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet na 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, ka-vibes sa
1: soundtrip ang oras.
0: 5.52, perfect.
1: Parang krope?
0: Tama.
1: Really?
2: Good vibes, good morning!
3: Naglalambing siya, oh! Ang lupet!

0: chismis na naman. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 6 in punto. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang Sound Trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang Sound Trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip!
2: Ang

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: galit na galit ka na naman! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR Ka-vibes! Sa Saldrin!
0: Ang lupet!
1: Mayroon kang ka-vibes! Sa Saldrin! 92.3 FMR 92.3 FMR.

0: Amazing DJ Mamma Mia at Joko Loco.
1: Joko Loco, tari kong hiko.
2: Take a friend.
3: Take a friend.
2: Mama.
3: Really?
2: Yes.
0: Good vibes. Good morning.
2: Yeah. Ang lupet.
3: Mahal-mahal nila kanin, walang kanin busing!
4: Uy, gabi ka naman!
5: Busing?
3: Ay nako ha, sa mga nagkakanin dyan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ano man ang inyong almusal, abay sana mabusog ang inyong mga sikmura at chan.
4: 5, 4, ay, ibilangan sana
3: nasagot kita. Nasagot ko rin.
4: Alam mo yung ano yung naalmusal mo ngayon, ang kinakain o sinusubo mo ngayong morning na ito, abay enjoy mo yan.
3: Correct, o kaya naman hinihigo.
4: Oo, diba? Yung hindi kasi sabaw-sabaw.
3: Diba? Ang sarap niyan. Kaya naman ka vibes, habang ikaw ay nag-aagahan, syempre pasasarapin natin yan. Pasasarapin talaga, di tayo sure.
4: Naman.
3: Dahil kasama mo parehan, ang bet na bet kasi ang lupe at 92.3
4: FMR. Favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip.
3: At syempre, ito pa rin.
4: Nagtatype pa din.
3: Nagtatype pa rin. Ang iyong favorite na pag-ising, ang programang
4: Good morning!
3: With your ang one and only kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripa sa tawa pero ang araw maa-arriba si mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-
4: Ayaw, pwede mo kulitin. Pwede mo kulitin, wag mo lang ha-routine. Oh. Jokalo ko is my name.
3: Baby. Baby. Kaya naman ka, vibes, sa oras na 6.36 ng umaga. Abay, kami po ang kasama nyo pa rin. Sa oras na ito, live po tayo ngayon sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Kaya naman kung gusto nyo pong makita, masilayan ang hilatsyan ng aming mga pagmumukha, abay, syempre isearch nyo lamang po ang 923 FMR Manila or 92.3 FMR Manila. Sa lahat po yan ang aming social media platforms para hindi ka mahuli. Say good vibe happening!
4: Hey, then ito na ang ating oras para bigyan isang ka-vibes natin.
3: Uh-huh.
4: Nagsagot sa kanyang tanong.
3: Correct. Wow. Talagang walang kakwenta-kwentang katanungan na siyang bibigyan natin ng walang kakwenta-kwenta rin kasagot.
4: Ay naman o.
3: Oh. Ba't ko ba pinag-isipan yun? Parehas lang naman natin ginagawa.
4: Kaya ma, ito nga, hindi ko naman pag-isipan din talaga eh.
3: Kaya ito na mapasunod na natin ang buksaan sa agahan ng...
4: Buksan sa agahan ng aming napisil.
3: Napisil?
4: Ay walang iba kundi si...
3: Si... Sino nga ba? Ay, ako pala yung may hawak mo.
4: Oo, hawak mo ang beat.
3: Hawak ko palang tambiolo. Ito nga ang ating nabunot, ano, si Herman na nga, hoy, walang lugar to, kahit saan na lang.
4: Si Mang
3: Herman
4: na kahit saan.
3: Oo, tupal, ayun yung maglagay ng lugar, ha? Sige, kami maglalagay kung taga saan kayo. Herman na kahit saan. Uy, maganda yung tanong niya, in fairness. Ang katanungan niya kasi ay tatayaan o iiwasan.
4: Tatayaan o iiwasan.
3: Uy, 6:37 pa lang
4: dahil. Wow, tinayaan ka pati pato, tapos pinahiya mo. Pag tinayaan ka, huwag mo ipahiya.
3: Ang agang tayaan yan, be, ha? 6:30. Uy, alam mo sabi.
4: Iba, literal na taya yun sa inyo. Yung medyo illegal ba yan?
3: Uy, marami ganyan. Nagliikot-ikot sa mga ano.
4: Ay, talaga ba?
3: Oo,
4: uy, sayang. Isa lang nakuha sa numero ko.
3: Yan ang ano talaga. Hassle. Respect the grind.
4: Grabe. 6:30 daily pala. Grind.
3: Oo, daily grind yan. Nagliikot-ikot yan. Sa amin kasi meron noon. Ewan ko ba kung ano. Nilaglag ko pa sila. De, pero common talaga yan, ano, mga kabayos. Pero tatayaan o iiwasan. Siguro may ibang tinutukoy dito.
4: Naku,
3: siya,
4: lumabas
3: Mang
4: yung
3: Herman.
4: Birthday ko.
3: Ay,
4: di. Pinatayaan yung birthday.
3: Hindi, ano, napanaginipan ko, anak, numero 3 at 1. Uy, birthday ng lolo mo yan.
4: Grabe.
3: Tayaan mo yan.
4: Sa panaginip ko, sabi ng lolo mo, ito tatayaan ko. Nadamay na yung lolo.
3: Tegi na yung lolo mo, no? Pinagtatrabaho mo pa rin sa panaginip mo.
4: No.
3: Diyos ko be, shout out sa inyo ha, mga ka-vibes.
4: Diba?
3: Oo, na nag-aagahan ngayon. Pero ikaw ba, DJ Jokoloko?
4: Ano DJ Mamma Mia?
3: Ano ang tatayaan mo dito tatayaan sa dalawang pagpipilian?
4: Siguro ano, ano ngayon?
3: Tatayaan mo
4: yun? San? Di ko lang matialam
3: yung tanong.
4: Ano siguro, iwasan ko na lang.
3: Iiwasan?
4: Oo, bago ko, at iiwasan. Kasi dalawa lang naman.
3: Uh-huh.
4: Ay iwasan ko. Sabi mo di ba sa'yo tatayaan
3: oo,
4: mo?
3: Oo, tatayaan.
4: Sa akin iwasan ko. Ngayon, pag iniwasan, bago ko naman iwasan, kikilatisin ko muna. Titingnan ko, tatayaan
3: yun
4: ko muna.
3: Eh.
4: Pag tinignan ko, okay, kilatis, pwede tayaan.
3: Ay,
4: tayaan
3: to,
4: natin to. Mukhang kung saan-saan lang ito bumubola. Ay! Ayan, sa tatayan. Ay, iiwasan ko siguro muna.
3: Iiwasan? Uh-oh. After a careful deliberation, iiwasan mo siya. Sa akin naman, tatayaan. Siguro ganun din.
4: Oo, nanalo ka na ba doon?
3: Hindi pa. Ay, ba pala? Hindi ako na. Hindi nga eh. Pero sa mga pangarap, syempre tataya tayo. Ah, okay. Diba?
4: Pati pato. Itaya mo pati pato.
3: Yun nga, tatayaan na lang. Sige, dahil malakas naman ang loob natin minsan.
4: Oo naman.
3: Kaya ito na, sigutin na ba natin?
4: Ayaan naman na.
3: Mamaya natin ipaliwanag to, mamaya natin i-defend ang ating mga kasagutan. Kaya naman, palakpakan na muna para kay Mang Herman ng kahit saan. Makinig
4: Herman
3: ka sa aming pinaganda kang kasagutan.

0: Let's go! Ang buhay ay minsan isang malaking labanan. Pwede ka na manalo o umuwi kang luhaan. Pwede ring laro, nahahagis ka ng iyong pamato. Pero di pa rin garantisado ang iyong panalo. Pero para sa akin lang naman, Mang Herman, di pwedeng lagi na lang na may iiwasan mga sagot sa agam-agam. Gusto mong malaman? Paminsan-minsan dapat mo rin niyang tayaan. To be safe, to be alive, kahit sino'y gusto yan. Pero paano kung may masabay pa na nakalaan? Yung swerte mailap lang yan sa mahinang kalamnan. Pero panay ang dikit niyan sa mga malakas ang kalooban eh!
1: Yeah. Iba talaga! Hinga! Ako naman! 1, 2, 1, 2, 3!

0: po ka, baka ka mapahiya. Naging mapagmatsyag dahil hindi ko mamadala.
1: Yeah.
0: Ah, no, no. Maging mapagmatsyag dahil ayaw mong madala.
1: Yeah.
0: Kahit magkamali ka, ma hindi madadala. Kahit... Nawala! Dahil laging mapanuri ka at lagi kang handa.
1: Yeah,
0: I don't know! Ayaw na!
1: Ewan ko ba? There's something in the air na sumasalabit-salabit ang aming mga salita.
0: Bakit ka ano, nabulunan ng ano ng lawa?
1: Sa akin naman natuyuan ako ng lalamunan.
0: Okay lang, isa tayo.
1: Oh, isa tayo. Pero naitawid yan ang mahalaga at ayan ang nararapat. O, diba? Kaya naman ka vibes, eto na nga.
0: Ano, eto na nga.
1: Uy, shoutout muna sa'yo, Mang Herman. Herman. Kung nasaan ka man naroroon, eh, sana payapa ka dyan.
0: Uy, Bob, namayapa na ba?
1: Hindi. Parang iba pala yun. Hindi.
0: Payapa siya, oh.
1: Kasi naman maglagay kayo ng lugar
0: ay,
1: sa inyo.
0: Ay, tingnan mo siya, ano, nakangiti siya. Parang masaya siya.
1: Oh, parang natutulog lang.
0: Iba pala. Iba pala. Tinigaw na siya.
1: Iba pa yun.
0: Iba, iba, iba. Hala, nangangamoy yung sampagita.
1: Hala. Uy, tarukan nyo na ulit!
0: Uy, gabi ka! Uy, gabi ka, mamamayas! Hala, nakita mo yon?
1: Ha? Saan?
0: Nalaglag yung sisiw.
1: Alam mo, pakiramdam ko yun yung nakikita natin kanina.
0: Kaya pala kanina, parang may anino
1: na. Kami lang naman yun nandito, pero parang pakiramdam namin, may nahahagip kami na
0: puting dumadaan. Halloween special na agad.
1: Iba talaga, Oktubre na talaga. Pero eto na nga.
0: Tingnan nyo ang likod ni Mama May, yung buhok niya.
1: Oo,
0: umaangat yan,
1: o. Oo.
0: Yung buhok siya ilong. Ha? Ano na, pag-usapan na natin siya.
1: Pag-usapan na natin. Bilang siya naman ay tumaya ano, sa ating programa, abe, tatayaan din natin ang ating mga
0: kasulitan. Good morning sa'yo, Hernan. Herman?
1: Herman.
0: Herman.
1: Walang tulugan.
0: Herman. Ito na si Herman pero di siya.
1: Wait lang, ngayon ko lang na-realize.
0: Na?
1: Sorry po. Ngayon ko lang na-realize. And anyways, highways.
0: Bakit?
1: Sagutin na natin. Bakit mo iiwasan?
0: Iiwasan ko muna kasi ayoko naman, 'di ba, tatayaan ko sana pero iiwasan ko muna kasi gusto ko muna obserbahan. Tapos pagka naobserbahan ko na, ulit-ulitin ko 'yan, ulit-ulitin ko lang 'yon.
1: Mm-hmm.
0: Tahimik na inoobserbahan mo tapos pag medyo eto na, tatayaan ko to. Kasi sa pag-obserba mo, doon mo makikita kung talagang dapat ba itong tayaan. Kasi kung hindi naman, iwasan mo na lang. Baka mapahama ka pa dyan.
1: Yeah,
0: diba?
1: Totoo naman yan. May punto yan, di ba? Siyempre, hindi ka lang naman oo din ng oo sa mga bagay-bagay. Madalas papahamak yung mga oo lang din ng oo, di ba? Pero para sa akin naman, siyempre tatayaan ko kasi ito yung pinili ko. Kaya dapat ko itong panindigan.
0: Tayaan mo yan.
1: Tatayaan ko talaga to. Tatayaan ko kasi, di ba, naniniwala ako sa isang kasabihan.
0: Na?
1: Wow, I strongly believe
0: bawal na bawal tumawid na kamamatay.
1: Yes, at tatapat mo, linis ko.
0: Yung diba? Ganda nun.
1: At naniniwala ako sa kasabihan na fortune favors the bold.
0: Wow,
1: sabi nila.
0: Huwag mo kami ni English, Mama Mia.
1: Yeah, oh.
0: Nakita mo na naman nakabandal sa CR.
1: Huwag mo kami pinoformi dito, ha? Hindi, fortune favors the bold. Anong ibig sabihin nun? Yung swerte pumapanig yan sa mga malalakas ng loob. Mm. Diba? Minsan, kahit sabihin mo na hindi ka naman ganun talaga kagaling, hindi ka ganun talaga katalented. Pero kapag malakas ang loob mo at inisip mo na kaya mo yun, diba? Kaya mo ang isang bagay, magugulat ka na lang, makakatawid ka pala from point A to point B.
0: Wow.
1: Diba? At malayo na pa lang yung mararating. Sino mga halimbawa niyan, diba? Halimbawa,

0: Ngayon yung mga negosyante, diba? Na hindi ka naman talaga makakatawid o makakatagal sa isang negosyo kapag mahina ang kalooban mo, diba? Syempre marami kang makakalaban diyan. Magiging kompetisyon na. Tapos yung ekonomiya pa, kompetisyon din 'yan sa totoo lang. Ano pa ba yung mga OFW natin na, diba, na talagang tinayaan yung kanilang karera ng buhay sa ibang bansa, na iwan na ang kanilang pamilya, sakripisyo nila na lang 'yun. Ano, na hindi nila makasama ang kanilang pamilya araw-araw para lang atayaan yung trabaho na inoffer sa kanila.
1: Tama.
0: sa kabilang mga isla o kaya naman sa kabilang mga bansa, sa mga kapitbahay natin na bansa. Pero tingnan mo naman yung buhay sa ilan sa mga ating mga OFW, di ba? Nang dahil doon, nakapagpatapos sila ng mga anak nila, dahil doon, nakapagpagawa sila ng kanilang mga pangarap na bahay, ng kanilang mga naipundar na negosyo, dahil malakas ang loob nila. Kahit sabi mo pa na hindi naman talaga sila nakapagtapos. Pero talagang iba yung drive nila eh. Kapag yung drive mo, mabuhay mo yung pamilya mo, yung lakas ng loob mo talaga ay nanggagaling para makapag-provide ka para sa yung pamilya. Magagawa mo ang lahat ng bagay talaga. Parang lahat kaya mong gawin kahit na pagod na yung katawan mo.
1: Ganun totoo talaga. Naman yun. Uh-huh. Diba, hindi lahat ng mga nang ibang bansa ay sinerta talaga din, sa buhay.
0: At the same
1: pero dahil
0: time,
1: nga
0: totoo yun.
1: Sa kasabihan mo, yun nga.
0: Diba? Para
1: pero, wait lang. May kakilala ko si Mama Mia, puro siya lakas ng loob talagang ina, pero wala pa din.
0: Talaga? May ganun talaga?
1: Kasi nga, Lord. Siguro, sa lakas, kung meron kang lakas ng loob, tapos may determinasyon ka, tapos dapat, aside from that, meron ka ding baon na ano yan, may kakapitan ka, may sipag ka, tapos meron, hindi ka makakalimot. Tapos alam mo yun, hindi lang puro ano lang din, yung equip ka lang ng lakas ng loob, pero kulang ka sa kaalaman, puro ka lang lakas ng loob, mahirap yan. Pero kung malakas ang loob mo, na matutunan lahat ng bagay, pwede
0: yan. Yan, oo, tapos hanggang sa gagaling ka na, from zero to, ano ka na, from zero to hero ka,
1: from
0: diba?
1: Zero to hero, diba? Superhero.
0: Diba, parang from wala talaga, wala kang alam, hanggang sa habang tumatagal yung panahon, marami ka na natututunan na ikaw na yung papalit sa mas magaling sa inyo. Mm-hmm. Diba? Yun yung mga bagay na parang tatayaan mo din eh, diba? Sabi nga, yung hiya, minsan kapag masyado kang mahihain, although may mga kanya-kanyang skills naman ng tao eh, pero kapag masyado kang mahihain, diba, syempre parang magiging mailap din sa'yo yung mga oportunidad.
1: Oo,
0: kasi,
1: totoo yun.
0: Kasi, inaayawan mo ka agad, wala pa nga eh, hindi mo pa nasusubukan.
1: Actually, hindi niya inaayawan, nauunahan lang siya ng hiya.
0: Okay.
1: Kasi
0: okay,
1: ganun ako dati, Mama Mia eh.
0: Talaga ba?
1: Ngayon, wala na akong hiya. Kahit bukas yung ilaw. Bukas yung ilaw, okay lang. Kasi ano, tawag dito, maliwanag nga yung ganun eh.
0: Diba? Pero,
1: kita mo.
0: Oo naman.
1: Hindi kita mo yung bagay-bagay. Kasi nga, syempre, alam mo na, tumatanda na yung mata ni Kiko. So,
0: pero yun lang ang akin talaga. Kailangan may mga bagay sa buhay na kailangan mong tayaan. Syempre sasabihin ng iba mga tao, naku, mahina ang nga kitaan dyan. Mahina yung
1: pag ganun, hindi tayo tinatayaan, iniiwasan yun.
0: O, totoo naman. Syempre makikinig ka din sa payo ng ibang tao. O kaya naman, di ba, parang kahit sabihin man nila na imposible na may marating ka sa iyong pagpapagal o kaya naman sa iyong paghihirap. Pero kasi, there will always be a chance na pwede kang mag-succeed eh, di ba? Kailangan mo maniwala na okay, sige, may posibilidad na hindi ako maging asensado sa bagay na ito, pero meron pa rin nga posibilidad, may 0.1% kahit 0.1 pa yan o 1% lang yan.
1: Pag ganun porsyento ka ba, batatayaan mo pa din?
0: Ay, malay mo naman. Diba? Minsan talaga nag-flip yung kapalaran eh, at talagang sinuswerte yung ilan sa mga ka-vibes natin. Diba? Akala mo nga talagang walang-wala na. Minsan nga, diba, may mga agaw buhay na talagang sinasabi na naku, wala na to ha, sasabihin ng doktora, may tanning na yan, pero magugulat ka na lang in 2 months, in 3 months, yung pala magiging...
1: Oo, nagchichismis na. Hindi pala, gumagaling na,
0: bumuti
1: na.
0: Gumagaling!
1: Tama, diba?
0: Gagaling,
1: pero alam mo, kaya ako napili yung iiwasan, kasi sa panahon ngayon, mahirap agad tumaya sa mga bagay,
0: tama
1: sa tao,
0: naman.
1: Lalo sa mga kakilalang bago lang, o kaya naman, sa mga bagay-bagay na ano, mahirap tumaya.
0: Totoo
1: kaya sabi
0: naman.
1: Ko, iwasan ko na lang to. Uwi na ako.
0: Lalo, lalo diba, minsan may mga ka-vibes naman tayo na wala rin naman silang ganung backup. Wala rin silang fallback o, diba? O kaya naman safety net talaga nila na talaga na nalo o matalo man sila sa kanilang desisyon, diba? Walang talo. talo talaga. Pero kasi may iba rin naman tayong mga ka-vibes sa kahit na wala rin naman sasalo sa kanila. Sige, go lang, 'di ba? Oh. Kaysa naman na wala akong gawin sa buhay ko. Parang iniisip na lang nila talaga na kung hindi ako manalo o ay kung hindi man ako natatalo, hindi ako nagkakamali, ibig sabihin hindi ako umuusad sa buhay ko. May mga ganun eh.
1: Oo, oh, mayroong pagsabayin kasi yung dalawang salita na 'yan na ano, natatayaan tsaka iiwasan. Mayroong pagsabayin, no?
0: Totoo
1: naman. May mauna talaga diyan.
0: Correct, 'di ba? Ano lang 'yan talaga, lakasan lang ng loob. Yun lang talaga diyan ang susi, mga ka-vibes. Pero eto na nga, may mga ka-vibes din tayo na nakikisali sa atin. Uy, eto si Sari Lerma.
1: Si Sari Lerma, naku, bago yan ha.
0: Totoo.
1: Sari, good morning.
0: Sabi ni Sari Lerma, for me, DJ Mami.
1: Wow, pinaporme mo na naman kami. Sabi ko sa'yo, Sari.
0: Sabi niya, for me lang, tatayaan kasi karamihan sa atin, mahilig sa challenge.
1: Wow.
0: It's either good or bad.
1: Wow.
0: Pero kung di para sa'yo, tanggapin mo na lang. Sa ibang sugal nga to, sa ibang sugal nga tumataya tayo, parang sa pag-ibig lang yan,
1: di ba?
0: Si DJ Sigel nga tinayaan mo nga,
1: di ba?
0: Di ba? O, ito naman si Jeff Tads, itataya ko na to todo-todo pati pato. Wow,
1: todo-todo. Walang prino-prino.
0: Walang prino-prino, walang minor-minor yan. Oy, walang minor-minor busan.
1: Tama, hindi ka malulungkot, hindi ka luloha.
0: Diretso. Ito si Jess, sabi niya, ako tatayaan ko na lang, matalo o manalo ako. Sa huli ang mahalaga, ginawa ko po ang lahat, DJ Mama Mia. O sige, very good ka dyan.
1: Oh.
0: Ito naman si William Mortel, ako na initataya. Malay natin na swertihin ka sa buhay, di ba?
1: Oh.
0: Totoo naman. Ito naman si, sino pa bare? Si John.
1: Si John?
0: Si John. Sabi niya, yeah. Siguro sumasakayo na siya sa puksaan. Shoutout sa inyo mga ka-yeah natin dyan sa oras na ito. Magandang umaga. At ka-vibes, ikaw ba, anong ngirit mo dito sa ating puksaan? Tatayaan mo ba o iiwasan ang bagay na inihahain sa inyo ng universe sa araw na ito? Abay, makisagot ka na dahil live po tayo ngayon sa ating Facebook page. Pwede pa nating maihabol yan mamaya at may dugtungan pa tayo. Siyempre, ito pa rin ang inyong favorite pabagising. Ang programa, ang
1: good morning!
0: With your one and only kulit Adam sa umaga na tumataya na.
1: Tama!
0: Ang mama mo kumakaray pa sa tawa pero ang araw maaray ba? Si mama mia!
1: Kasara ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong karutin, huwag walang haharutin. Joke lang ko sa mga nerve.
0: Ito lang yan sa bet na bet. Kasi ang lupet at 92.3 FM on.
1: Favorite music radio.
0: Ka-vibes sa soundtrip. Ang oras.
1: Para 6:52. Perfect.
0: Ang grabe!
1: Tama.
0: Really?
1: Yeah!
2: Good vibes, good morning!
3: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!

0: mag-uutang ka na naman. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 657. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Vibes.
0: Ang lupet!
2: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin dumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes!

0: dito na tayo sa oras kung saan magdudugtungan na naman.
1: Totoo, magdudugtungan na naman tayo. Ano, tuloy pa ba natin?
0: Magdudugtong ka naman.
1: Tuloy pa?
0: Baka bukas na lang.
1: Bukas? O siya, tara. Backup na. Uy, 7:19 na ng umaga ka, vibes! Abay, kung ikaw ay nasa biyahe sa mga oras na ito, mag-iingat ang bawat isa sa atin na mag-ingat ka sa katabi mo. Diba? Ha? Na baka mamaya,
0: sa katabi niya?
1: Sa katabi mo, na mamaya ay dinudukot na yung wallet
0: naku,
1: mo.
0: Naku, grabe.
1: Diba? At ikaw, kung dinudukot mo ang wallet ng katabi mo, kami, ang konsensya mo, tigilan mo na yung pinagagawa mo.
0: Nabago yung isip niya dahil narinig tayo.
1: Totoo, di ba? O, di, isang mga ka-vibes na naman natin na pasahero ang siyang naligtas sa kakalsadaan. Oh. Pero ito na nga, abisan ko din na natin ang hirit ng ating mga ka-vibes para sa ating
0: dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong-dugtong pa.
1: Wala talaga.
0: Iniisip mo lang siya ng iniisip kahit hindi na namahal.
1: Ito
0: na. Ang sarap. Ay, kaya pala ganun. Ang gagawin mo, dudugtungan mo to. Ang sarap sana kung blank.
1: Oy, Jiva. Oh, ikaw, ang sarap sana kung...
0: Ang sarap sana kung... hindi laging nakasimangot.
1: Ay, talaga.
0: Ang sarap sana kung ano, walang nakabusangot sa umaga.
1: Talaga. Sa akin naman, ang sarap sana kung araw-araw sahod.
0: Wow! Naman na
1: nalipad na ako.
0: Medyo malabo yun. Medyo nakangiti lang sa umaga. Medyo pwede pa yun eh. Yung pala dahil ng pagsimangot niya, araw-araw na sahod,
1: diba?
0: Gusto ni Mama Mia.
1: Sino ba namang hindi sisimangot kapag wala ng pera?
0: Tama, sa bagay naman.
1: Alam mo kayo, mainit lagi yung ulo ng nanay at tatay ninyo, di ba? Dahil hingi ka na nga ng hingi, hindi na nga niya alam kung magka... hindi na nga niya alam kung paano pagkakasyan yung budget niyo, hingi ka ba ng hingi?
0: Di ba?
1: Diba?
0: Hingi pa ng hingi.
1: Kinusensya yung mga bata. Pero ito na nga, may mga hirit yung ka-vibes natin na sa ang sarap sana kung vlog. Sabi ni Jeff Tadsa, ang sarap sana kung walang pasok ngayon, kaso Monday eh, back to reality. Back to reality.
0: Sa bagay. Si Coach Everyday. Coach Everyday.
1: Everyday,
0: ang sarap
1: okay.
0: Sana magpasko, kapiling ang mga kapatid at magulang. Kasi malayo kami sa isa-isa.
1: Ayoo nga. Kasi OFW itong ka-vibes natin na to eh.
0: Hindi, ganito na lang.
1: Ganito na.
0: Sinasuggest.
1: Abot ka sa amin ng 500.
0: Tapos kami na lang, iyanan namin yung ano, yung yakap mo, iyayakapin namin sila. Budol.
1: Budol. O, ito na, si May C. Dinglas.
0: Oh.
1: Sabi niya, ang sarap sana kung may jowa ka.
0: Oh.
1: Naku, depende yan, ha? Eh, kung hindi sakit sa ulo yung jowa mo, masarap talagang buhay. Parang
0: masarap
1: pwede nang mangarap.
0: So, wala tong jowa.
1: Oo,
0: so,
1: pero...
0: sige.
1: Oh, sige.
0: Si Maisy kasi wala siyang jowa. So huwag ka magugulat pag may madilim na magabi. Alanganing oras, may yumakap sa'yo.
1: Oh.
0: May.
1: Isa lang yon. Nakikita mo o ano, o may patalim yon.
0: Hindi malamig yan. Baka may hinihingi yan na, baka na balit.
1: Minsan nakalag yakapin, ano? Masamang elemento pa.
0: Ay,
1: at least
0: na.
1: Mayumakap sa'yo.
0: Oh, di ba?
1: Be thankful.
0: Thankful ba?
1: O, oh, eto, meron pa. Si Joy Barbarona, sabi niya, ang sarap sana kung parehas kaming business-minded.
0: Oh! Si Judy ba? Judy!
1: Judy.
0: Judy
1: May Dalusong.
0: Judy May, Dalusong.
1: Ah. Ang sarap sana kung nasa piling ko siya at katabi ngayon. Uy, sakto yung kanta kanina, ha? Umuwi ka na, baby.
0: Diba? LDR daw sila for 6 months na.
1: Okay lang.
0: Diyan susubukin yung pagmamahalan.
1: Totoo. Tsaka the more na hindi mo masyado nakikita ang yung bebe loves, mas mamimiss mo siya. Pag nakita kayo, mas mainit ang inyong pagsasama.
0: Yung iba kasi the more din nakikita lang yung bebe loves sila, daming iniisip.
1: At totoo ba? Naghahanap ng mas malapit? Naghahanap ng mas malapit? Ah, ganun na. Pitin nga natin. Kasi ba yung ano?
0: Grabe siya.
1: Oh, ito naman na si Randy
0: Dayaloha. Si Randy may hugot to.
1: Ay, gusto ko to. Siguro katrabaho niya, tinutukoy niya. Sabi niya, ang sarap sana kung nakakaintindi siya.
0: Ayun lang. Hindi siya makaintindi.
1: Hayaan mo na.
0: Kailangan niya subtitle.
1: Hayaan mo na kaysa masampiga mo yan, Ben. Mahirap.
0: Masampiga agad.
1: Ayun naman, 7:23 ng umaga. Sagot ka lang ka, Pimes. Dahil pwede pa nating ihabol yung mga hirit niyo sa ating dugtungan.
0: Uh-huh.
1: Magbabalik pa rin ang inyong favorite papagising. Ang programa ang Good Vibes.
0: Good morning!
1: With your one and only Kuletadem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang araw maariba si Mama Mia.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin. Pwede mong kurutin. Huwag mo lang haharutin. Jokalong kasi mga NMB.
1: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupet na 92.3 FMR.
0: Favorite Music Radio.
1: Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang oras.
0: Oras natin 7:23. Perfect.
1: Oh, grabe.
0: Tama.
1: Really?
0: Yeah! Good!
2: Good Vibes. Good morning.
3: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!

0: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!
1: Ang oras sa FM Radio
2: 7:28.
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: vibes, the tribe. 92.3 FMR. Favorite music radio. The vibes.
1: Ang lupet!
2: Bibig ang tawa't saya. Every morning.

0: at saya every morning.
1: Ang programa Good Morning!
2: Good morning!
1: Oh yeah! Ibibigay ko na sa inyo ang inyong mga kapalaran para sa original na

0: Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good morning!
2: Yeah! Ang lupet!
3: Kabalik! Mapagibaon!
4: Ay! Okay, thanks, bye!
3: Malit ka. Ay, Diyos ko po, 7:45 na lang umaga ka, vibes! Pero maraming salamat muna no, sa lahat po ng mga tumutok sa atin. Magmula pa man po nung alas 3 ng madaling araw.
4: Ay, maraming salamat.
3: Static pa lang ang naririnig ninyo, di ba?
4: O, hindi, mga tungtong na tayo malulupet. Oo, mapapasabay diba? Ka talaga dyan.
3: Yun pa lang ang... Yung pa lang at matumutugtog pero nakatutok na sila.
4: Totoo. Diba? Kaya naman maraming salamat talaga. At syempre sa mga sumagot at sa mga hindi namin nabasa pero handaan nyo, mahal na mahal namin kayo.
3: Correct. At may araw din kayo. Pagpapanta! Ay, Diyos ko po. Pero eto ha. Sige, shoutout na lang natin yung mga humiret sa ating dugtungan. Lalo na ano, si Ati Wela, si Jason AG, si Ati Greta Rose, at si Ronel Espina, si Edraline M. Rosas. Kanina pa raw siya nakikinig sa atin. Eto, binidyo pa niya yung kanyang radyo habang tayo'y naka-ere ano, sa kanilang tahanan. Maraming salamat po, Ati Edraline M. Rosas, si Joff Oxales, Sari Lerma, si Randy Dayaloha, Simon Wright, Joy Barbarona, Jody Maydalusong, Gerard Michano, Macy Dinglas, Joel Jason D. Harkio, at syempre si William Martel. Oh, ito pa. Sino pa?
4: Oh, yeah, sa lahat ng mga katutok, maraming salamat. Syempre bukas magkarinigan ulit tayo mga kabayos.
3: Ah, tama. Kaya naman na, basta magsabi ng alas 4 ng madaling araw, kami ang inyong taga-Bulahaw, ha? Huwag niyong kalilimutan, ha? Ang inyong favorite pang pagising, ang programa, ang gagawin.

0: Uy, kacatnya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
3: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR News Break. Tinalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang posibleng kooperasyon ng Pilipinas at Singapore sa nuclear science research at safety bilang bahagi ng pag-aaral ng bansa sa nuclear power bilang pangmatagalang pinagmumulan ng kuryente. Layo ng pamahalaan na matiyak ang sapat, abot kaya at maasahang supply ng kuryente habang patuloy na lumalago ang ekonomiya naman ng bansa. Binigyang diin ng Pangulo na nananatiling pangunahing prioridad ng pamahalaan ng kaligtasan habang pinag-aaralan ang posibilidad ng paggamit ng nuclear energy sa bansa.
1: FMR News Break.
3: Samantala, sa iba pang mga balita, sinimulan na ng Department of Justice o DOJ ang paunang investigasyon sa kasong obstruction of justice laban naman kay Senator Robin Padilla kaugnay ng paglabas ni Senator Ronald De La Rosa sa Senate building noong Mayo. Ayon naman kay DOJ spokesperson Polo Martinez, abogado lamang ni Padilla ang dumalo sa unang pagdinig noong Biyernes, October 9, at itinakda naman sa November 6, 2026 ang susunod na pagdinig. Isinampa ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang kaso laban kay Padilla at iba pa noong May 28. Itinanggi naman ni Padilla na tinulungan niya si De La Rosa na makaiwas sa pag-aresto at aminado siyang nagbigay siya ng sakay sa dating PNP chief mula naman sa Senado patungong Makati, pero iginiit niyang hindi ito pagtulong sa pagtatago o pagtakas.
1: FMR News Break.
3: At sa ating panguling balita, nagpahayag ng pagkadismaya ang National Maritime Council o NMC sa mga politikong hindi kumukontra sa paulit-ulit na pangharas ng China sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Ayon naman kay NMC spokesperson Alexander Lopez, wala pa rin siyang naririnig na pagkondena mula sa matataas na opisyal laban sa mga ginagawa ng China sa karagatan. Binanggit din ni Lopez ang umano'y pagharang ng mga may